0: You are currently listening, friends, to the most influential good vibes radio station. This is GV99.9, your good vibes. And Thursday na, mga ka-vibes, patapos na linggo. At tapusin natin ito ng malakas at malusog at positive pa rin. And anyway, kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, sa ating good vibes balitaktakan. Good vibes morning, DJ Joey.
1: Good morning, DJ Frankie, at good morning sa ating mga ka-vibes. Maulan na, DJ Frankie.
0: At may bago kanina, DJ Joy Boy. Nakita ka na namin sa Facebook Live. Kada umaga po, meron tayong GV Balita Express. So, imbitahin mo naman sila, DJ Joy Boy.
1: Yan, oh, mga ka-vibes, sa tuwing umaga nga po, meron tayong GV Balita Express. At kung sakaling medyo tinanghali tayo ng gising o na-miss natin ng balitaan, abay, pwedeng-pwede niyo po kaming balikan sa aming official Facebook page na GV99.9 FM or panoorin din kami kapag naka-live na ang ating mga programa sa ating Facebook page.
0: Yes, at yan, DJ Joy Boy, no? Since bakit makulimlim sa Batangas, mamaya alamin natin, though wala pong bagyo sa ating lugar, hindi sa Batangas, pero malalaman natin mamaya. For now, ay punta muna tayo sa ito, bayarin. Sa bayarin muna tayo, DJ Joey Boy. Excise tax, ibinalik na. Bakit ibinalik? Ano ang dahilan, DJ Joey Boy, ng LPG at kerosene?
1: Oo, ibinilik na nga, DJ Frankie, ang excise tax ng LPG o liquefied petroleum gas at kerosene. Dahil ito ay, actually, meron na nito noon pa, DJ Frankie. Mm-mm. Yun nga lamang ay pansamantalang sinuspinde dahil nga doon sa nagtataas ang presyo ng mga gasolina, krudo noong mga nakaraang buwan. At bilang tulong nga ng BIR, ay pansamantalang sinuspinde ang pag-singil ng excise tax. Ngayon, ayon sa BIR, ay ibabalik na nila dahil bumaba na daw sa $79.45 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil. Kaya ito ay mas mababa sa $80 na kada bariles noong panahon na nagdesisyon ng BIR na isuspindi ang excise tax. Kaya naman, since ito ay nasa mababa na sa $80 kada bariles, ay otomatikong ibabalik na po ang excise tax. Yan. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang ipapataw pong buwis ay 3 piso kada kilo sa LPG at 5 piso naman kada litro sa kerosene. Yan.
0: Yan, mga ka-vibes, yan ang ating update ngayon dahil nga may kaakibat na mga ina-adjust. Kunwari, pumalo nga ng $80 per barrels, ay ibabalik na yan. Pero kung mas mataas, ay tinatanggal din. May mga ganun tayo, mga ka-vibes. But anyway, eto naman tayo. Ito, gastusin, pero magandang gastusin to. Mahigit 1 billion pesos na supplemental budget inaprobahan ng Batangas City Council. Ano yung gagastusin dito sa pera na to, DJ Joey Boy? Parang nakaka-intriga.
1: Oo.
0: To.
1: Oo, napakalaking halaga, ano, DJ Frankie. Yes. Pero ayon nga sa pagkukulong ng sangguniang panlunsod ng Batangas at ayon sa kanilang ulat, ang 1.04 billion supplemental budget, number one, una ito ang pagkukuhanan nito, DJ Frankie, ay yung surplus fund ng lunsod. Ooh. Noong 2025.
0: Grabe.
1: Ibig sabihin nito yata yung mga budget na hindi nagamit last year.
0: Oh. Ganyan gamitin ang budget na hindi nagagamit. Ano, DJ Joey Boy, ganyan ata.
1: Tama. Oo, ayan. At ang paggagamitan nga noong 1 billion pesos na iyon ay malalaking infrastructure ito, DJ Frankie.
0: Oo.
1: Una, 25 million pesos para sa rehabilitasyon ng traffic lights at ang pagpapatupad nga ng AI-based traffic management system. DJ Frankie,
0: ayan.
1: AI.
0: Oo, AI.
1: AI-based traffic management system.
0: Mm-hmm. Actually, yung mga NCAP, yung mga NCAP sa Maynila, ayan na, careful kayo. I know may mga nakikinig din sa atin sa bahagi na iyan, ay mag-smile kayo. Charot, hindi pala mag-smile sa camera. Alam niyo yung traffic app na kulay blue, minsan nakikita doon, ayan na, papalapit ka na sa NCAP na stoplight. Tapos nagsismile ako doon. Wala lang, trip ko lang. Kasi dati nahuli ako doon. Pero sana yung mga AI-based traffic management system, sana may appeal din. Ano, may appeal. Napapakinggan talaga yung appeal mo kasi noon time na nahuli nga ako. Hindi man ako bitter, pero okay lang. Binayaran na din. Ano, parang walang appeal option for me kasi... hindi talaga kaya nung road. So, kailangang umalis ako sa lane na yon kahit pa kanan. So, nag-left ng onte para makakanan. Yung ganong mga bagay, di ba? DJ Joy, alam, paliparin mo yung sasakyan mo. May mga ganon. Ano to, spaceship?
2: Tama, oo.
0: So, sana talaga, may appeal button. Medyo
1: exciting at advanced itong advancement na ito, DJ Frankie, pagdating sa trapiko, ano, lalo na dito sa lungsod ng Batangas, at hopefully sa mga darating na araw makipag-ugnayan tayo sa TDRO para malaman natin kung since meron ng budget, paano yung magiging implementasyon ng AI-based traffic management system.
0: Yes.
1: At nabanggit din sa kanilang ulat yung mga traffic lights kasi alam natin, kung alam ko napadaan ka na dito, DJ Frankie,
0: yes,
1: sa kahabaan ng bagong Batangas City Bypass Road, ay maraming mga intersection dyan at naka-install na, DJ Frankie, yung mga traffic lights. Ngayon, ay hindi pa nga lang siya gumagana, ano, pero may mga traffic lights na naka-install, sa karamihan. Sa karamihan ng mga crossings na ito. So I think ito ay bahagi ng ano ng programa. So aalamin din natin 'yan. Bukod nga sa trapiko, ay maglalaan din ang pamahalaang panlunsod ng Batangas ng 53 million pesos para naman sa pagtatayo ng bagong gusali ng kolehiyo ng lunsod ng Batangas. Ako'y masaya dito, DJ Frankie, dahil ako ay graduate ng kolehiyo ng lunsod ng Batangas.
0: Ayun, kaya naman sa mga scholars.
1: Kaya sa mga scholars ng ano, dahil ang kolehiyo ng lunsod ng Batangas, DJ Frankie, NI Scholar School, lahat ng estudyante dyan ay libre ang tuition fee at pinag-aaral ng pamahalang lunsod ng Batangas.
0: Grabe, tapos yung produkto, tingnan nyo naman mga ka-vibes, may produkto sila na DJ Joy Boy. And meron pang mga siguro kaklase ni DJ Joy Boy na kakilala nyo rin, no? Diyan galing sa kolehiyo ng lunsod ng Batangas and it's parang nakakalambot ng puso na bibigyan siya ng ganyang budget para palakihin, pa-expand para mas marami ma-accommodate. And gusto ko lang din batiin yung sa Ibaan. Nagpapatayo din sila ng kolehiyo ng Ibaan ata yon. And sa gantong paraan... Yes, DJ Joy Boy.
1: Oh, maidagdag ko lang din since nabanggit mo yung Ibaan. Ang bayan ng San Jose, DJ Frankie, ay magtatayo din ng kolehiyo ng San Jose.
0: Oo, kasi ito yan DJ Joey Boy. Marami tayong nakikilala. Parang dumadayo pa. Yung karamihan ko nakikilala ay dumadayo sa Lipa para makapag-kolehiyo. Pero pag sa mga bayan-bayan, meron ang naka-establish. Parang it makes the community very healthy. Kasi yung, kumbaga yung ecosystem, doon sila mag-aaral, doon sila magtatrabaho, and magiging productive and progressive yung isang lugar pag lahat may options doon, kapag may nalalatagan sila ng options na pwede naman pala sila doon magtrabaho at mag-aral. So yun, di ba, DJ Joy Boy? Yung mga opportunities, yung mga establishment, yung mga infrastructures, dumadami din yan sila and it shows na progressive ang isang lugar. And just like dito sa Batangas City na ano ha, from the surplus fund, doon kukuhanin yung ano, yung magiging investment dito sa AI-based traffic management system, sa bagong building, sa kolehiyo ng lunsod ng Batangas. And other than that, DJ Joey Boy, may pamamahagi pa. Sino ang pamamahagian at magkano, DJ Joey Boy?
1: Okay, dahil nga ho, maraming sektor ang talaga namang pumipilit na itawid ang pang-araw-araw na pamumuhay, DJ Frankie.
0: Uh-oh.
1: Ay naglaan din ng 110 million pesos.
0: Grabe.
1: Para yan sa pamamahagi ng bigas at karagdagang social pension ng mga senior citizen. So may aasahan din yung ating mga lolo at lola sa kanilang mga pension.
0: Grabe. Yung mga, yung kung sa buong Pilipinas nag-adjust na. So, ito sa Batangas City nag-adjust din. So, for sure, magmano kayo sa lolo at lola nyo, baka bigyan kayo. Kasi di ba nung nakaraan, nabalita natin ni DJ Joey Boy, nag-increase nga ng 33% kada nung ano, pero year by year siya nag-i-increase hanggang 2027.
1: Yes.
0: So magmano ng maigi at gumalang. Naisip ko lang bigla, naalala natin yan. But anyway, ayan, naglaan din sa health, sa agriculture, sa housing projects. So, ganun mga ka-vibes, no? Parang ganun pala gamitin ang budget. And yung labis, no? Labis-labis na blessing. Ano pa may dadagdag mo dyan, DJ Joey Boy?
1: Ayan. So, talagang looking forward, ano, ang Batangas City sa mga paparating na mga benepisyo at mga proyekto courtesy yan ng pamahalaang panlunsod ng Batangas. Yan. Dahil dyan ay good morning ano kay Batangas City Mayor Marvie
0: yes.
1: Marino at sa
0: po.
1: Kanyang may bahay, sa kanyang asawa na si Congresswoman Beverly Rose Abaya de Macuha Marino. Yan. Good morning po sa inyo at sa lahat ng ating mga ka-vibes dyan sa Batangas City Local Government Unit.
0: Yes, at time check muna tayo, 8:34 a.m. on the clock. Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. DJ Joey Boy, kailangan talaga ng Biogesic kasi ano eh, yung ulan always there, sometimes not there. Tapos kahit na ulan, ang init ng panahon. Ano ba ang, nasaan na ba ang bagyong Inday? At bakit makulimlim sa Batangas, no? Kasi I think dahil sa habagat or kung ano man. So nasaan na ang bagyong Inday, DJ Joey Boy?
1: Oh, DJ Frankie, ang bagyong Inday, unang-una ay humina na mula sa isang super typhoon. Ito ay bumaba bilang isang typhoon category at ito ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa 5 a.m. bulletin ng PAGASA, DJ Frankie, huling namataan ang sentro ng bagyo 925 kilometers silangan ng Northern Luzon at kasalukuyan itong may lakas ng hanging nasa 175 kilometers per hour at may pagbugsong na hanggang 215 kilometers per hour. Mabagal pa rin mga ka-vibes ang takbo nito na nasa 20 kilometers per hour lamang. At dahil nga po ito ay dumidikit na sa Northern Luzon, DJ Frankie, ay itinaas na ho ang wind signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. At dahil ho dyan ay inaasahan ng magdadala ang bagyo ng pinalakas na habagat at ang paligid ng bagyo ng malalakas na pagbukso ng hangin
0: yes.
1: sa malalaking bahagi ng bansa ngayong araw hanggang sa weekend, hanggang sa Sabado, DJ Frankie.
0: Yan, mga ka-vibes, abangan nyo at maging handa palagi, lalo na sa mga low-lying areas, mga flood-prone, landslide-prone, and meron din kasing mga kalsada na landslide prone tsaka flood prone
1: yes.
0: So yung mga biyahe natin i-visualize nyo na ako DJ Joey Boy best practice lang share din natin on air na pag magda-drive ka ng malayo tapos babiyahe and minsan hindi alam yung pupuntahan hindi kabisado nilalakad ko siya sa Google sa Google Earth. Ako lang ba or kayo din para malaman mo kung saan ka ba sisikot, ganyan, pag unfamiliar yung ano, yung kalsada. So, baka may nakikinig din sa atin ngayon and naka-curious. Kasi ganun talaga, no, DJ Joey Boy, you really plan for your trips. Even yung car mo ready, kailangan parang mentally, visually ready ka rin kung ano ba yung masasapit mo na lugar or kalsada, lalo na sa mga lubak yung daan. Ay, ano pala, shout out dun sa mga, dun sa dumadaan, dun sa dug-dug-dug-dug-dug-dug. Dun sa ano, pumuntang Batangas City. Napadaan kasi ako the other day, kaya medyo, sabi nung pasahero ko, actually tita ko yung pasahero ko, hello po, good vibes morning sa'yo. Sabi, para tayo nasa Riles eh. Para daw nasa Riles. Ay, okay. Sasasakyan naman. Oo. Ano, DJ Joey Boy? Kailan ba yung maaayos?
1: Kapag medyo inaantok-antok ka DJ Frankie, ano, at gusto mo ng medyo kakaibang rides, oh, alam mo yung nagbayad ka para mag para ano dumaan
0: mabilis.
1: Doon,
0: uh-oh.
1: Tapos ang dadaanan mo, hindi ka parang sakay ng kotse, parang kang sakay ng kabayo. Ano,
0: uh-oh.
1: At hindi ka makapagmabilis talaga.
0: Oo.
1: Dahil
0: parang ano, hindi ko alam kung mapapa-take off ka doon or ano ba. Ayan, hello sa inyo. Baka nakikinig kayo dyan kayo dumadaan ngayon. God bless you, ha. Drive safe. At sa lahat na nagmamaneho ngayong oras na to, drive safely po. Put your seatbelts on. Use the proper turning signals. And sunod po tayo sa tamang batas trapiko. Pag nag-yellow light na yan, hindi overspeed ang tawag dyan. Slow down po ang tawag dyan. Sige, DJ Joey Boy, baka may babatiin ka ngayong oras na ito.
1: Oh, bago tayo bumati, DJ Frankie, maidagdag ko lamang dahil kanina kung ikaw ay halimbawa may mahabang biyahe at tumitingin sa Google Map, ano, para tingnan yung mga dadaanan, dahil tayo ay may bagyo ngayon, mga ka-vibes, ay maganda ring reference yung Project NOAA app ng DOST Pag-asa. Okay. Yan naman po ninyo makikita yung mga lugar na flood-prone at landslide-prone. Ano? So kung kayo ay pupunta sa mga lugar na hindi kayo familiar, eh bukod sa Google Map siguro o sa iba pang map app, ay silipin nyo rin po ang ano, ang Project NOAA app, yes, para malaman ho ninyo kung ang inyong mga dadaanan. Yan ay gawa ng mga scientists natin na talagang yes, produkto University ng gobyerno ng Pilipinas. Ay inyong tingnan at nang malaman din ninyo, parang inyong, makita ninyo kung ang inyong mga dadaanan ay may mga landslide or flood-prone areas para makapagplano tayo ahead of time.
0: Oo. At ito pa, punta tayo sa Health DJ Joy Boy. Napag-alaman din natin na recently, ang daming may sakit kasi ba't ko nalaman nagka-cancel ng lakad yung mga kaibigan ko dahil may sakit. Ganyan. Ang daming sinisipon nagkakasakit dahil nga sa panahon. And for your healthcare needs, ang Lipamedix Medical Center po for your lab tests, your checkups, and if you'd like to check yung mga schedule ng doktor nila, yung room and yung number ng sekretarya nila, nakapost yan sa kanilang Facebook page na Lipamedix Medical Center. And if you'd like to inquire via call, 756-1190 ang kanilang numero. They easily answer the phone calls. So, ayan, Lipamedix Medical Center. And I just want to greet a big GV shout-out sa Travelworthy PH. Ayan, nag-assist sila sa amin, DJ Joey Boy. Mag-absent na lang ako pag aalis na ako. Char lang. Hello po, good vibes mornings, Travelworthy PH. And DJ Joey Boy, baka may gusto ko pang ibang batiin this morning.
1: Oo, ayan. Eh, yun nga, ay katulad ng nabanggit mo, kung kayo may mga biyahe ngayong mga darating na panahon, DJ Frankie, puntahan niyo na rin po ang Travelworthy PH. Meron po silang Facebook page, Travelworthy PH, at ang kanila pong opisina ay matatagpuan sa third floor ng Walter Mark Dines sa Calicanto, Batangas City. At pag ma-share ko lang din, DJ Frankie, sa kasalukuyan ay malakas na ang buhos ng ulan Dines sa Batangas City. At para doon sa mga ka-vibes natin dyan sa isla ng Tingloy, Batangas, sa mga ka-vibes dyan sa Tingloy, suspendido na ho ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampublik ko at pribadong paaralan ho diyan sa buong bayan ng Tingloy, Batangas. Mm-hmm. Pero ang ipapatapad ho diyan ay yung modified distant learning. DJ Frankie, ayon sa pamahalaang lokal ng Tingloy, Batangas sa pamamagitan ni Vice Mayor Mikey Alvarez ay dahil ho sa banta ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday at inaasahang pag-ulan, kaya ho nag-kansila ng klase. And at the same time, ay nagkaroon din ho ng kansilasyon ng biyahe ang mga bangka papasok at palabas ng Tingloy Island ngayong araw. Kaya ka-vibes kung ikaw ay nakikinig ngayon at balak mong tumawid o magpunta ng Tingloy Island o ng Masasa Beach, nako, hindi ho kayo matutuloy dahil ho kansilado na ang biyahe ng bangka papasok at palabas ng isla ng Tingloy, Batangas.
0: Yan. At thank you so much, DJ Joey Boy, sa anunsyong yan. Malaking tulong yan, no? Para sa mga tatawid, and I know nakikinig sa atin, sa mga nasa pier, nag-iintay ng biyahe. Good vibes morning. Ayan, napag-alaman natin, marami din nakikinig dyan. Good vibes morning po sa inyo. And eto mga ka-vibes ay nasa loob na kasi ng Philippine Area of Responsibility at papalabas na rin ang bagyong Inday, pero meron pa rin habagat. So ayan na, umuulan na daw, sabi ni DJ Joy Boy sa bandang iyon. Pero dito malapit na siguro pabagsak na to, DJ Joy Boy, sa bandang Lipa City, San Jose, Banay-Banay. So pagkatapos ko dito, tatakbo na ako pa uwi kasi wala akong dalampayong. Ayun na naman ako, wala na naman dalampayong. yung... But anyway, ayan, thank you so much, DJ Joey Boy. And we'll continue to update ang ating mga ka-vibes. And thank you, DJ Joey Boy, sa pagsama sa ating good vibes. Balitaktakan, sana'y nakapaghatid din tayo ng good vibes sa ating mga ka-vibes. But anyway, 8:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat sa mga... tumututok sa ating programa, and ito si Nathan, nakikinig pa rin sa ating online streaming platform. Hello, Nathan. Good morning. And mga ka-vibes, if you want to listen more sa ating sa GV99.9 FM, pwede nyo kami pakinggan sa inyong mga browser, GV999.live, sa mga Radio Garden na app, sa mga radio apps, hanapin nyo kami dyan, GV99.9 FM. And tuloy-tuloy ang ating good vibes. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes every morning, 6 a.m. to 9 a.m. Mondays through Fridays. And si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, plug mo naman ang iyong programa.
1: Yes, oo. So pagkatapos nga ni DJ Frankie na pakikinig ninyo Lunes hanggang Biyernes, pagdating ho ng Sabado ay kakulitan nyo po ang inyong rakete. Ang DJ Joey Boy mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So ako po ang inyong makakasama sa inyong weekend, simula almusal, tanghalian at merienda. Sagot na ni DJ Joey Boy ang lahat ng good vibes, tugtugan at mga balita at impormasyon na dapat ninyong malaman tuwing Sabado.
0: Oo, parang thank you DJ Joey Boy ha, kasi supplemental si DJ, yung programa ni DJ Joey Boy sa anong nangyari from Monday to Friday. Ayan, pinag-uusapan din yan ni DJ Joey Boy sa kanyang programa. And minsan may mga guests din, ano, mga ka-vibes. And if you have stories to share, just contact us. And ayan, i-share natin sa ating mga ka-vibes. Anyway, 8:44 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes.
3: Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayo na sa

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
10: 8:53 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Kumikirot na ba mga puso ninyo sa mga sound trip natin this morning? Ibinagay eh sa makulimlim. But anyway, dito na po nagtatapos ang aking programang Good Vibes Morning. Good vibes pa rin pag nakakakanta ka kasama ang kantang tumutugtog sa iyong radyo. So eto na muna ang Sana. Dalawa ang Puso by Jano G. Once again, my name is DJ Frank. Spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what. Rejoice and trust the Lord. Enjoy the day sa GB 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Mountain Rock Resort.
1: Mountain Rock Resort.
2: Mountain Rock Resort.
1: We cater to all occasions and business events.
3: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang saya ng ambiance, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All-in package na, walang hassle sa preps.
1: Sa Mountain Rock Resort.
2: Mountain Rock Resort.
1: Barangay Talisay, Lipa City, Batangas.
2: Every celebration becomes extra special.
1: We cater to all occasions and business events.
2: Weddings,
1: birthdays,
2: Christmas parties,
1: seminars,
2: conventions,
1: team buildings,
2: at marami pang iba.
1: Book your next event now.
2: Message us on Facebook,
1: Mountain Rock Resort.
2: Or contact
1: 0917-866-3733.
2: Or email
1: mrrlipa@gmail.com.
2: Mountain Rock Resort.
1: Mountain Rock Resort.
2: We cater to all occasions and business events.
4: Lipa Medics Medical Center.
5: We're here to serve you with the quality healthcare you deserve.
4: Whether it's a routine checkup,
5: specialized care at our cancer center,
4: or advanced diagnostics like CT scans and MRIs,
5: our doors are always open.
4: Lipa Medics Medical Center,
5: where our commitment to excellence,
4: compassion,
5: and patient-focused care ensures that you
4: and your family
5: are in the best hands.
4: Call us today at 043-756-2342
5: or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak,
4: Lipa City, Batangas.
5: For more details, check out our Facebook page,
4: Lipa Medics Medical Center,
5: or visit our website at lipamedics.com.
4: Lipa Medics Medical Center.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:16 ng umaga. At welcome pa rin po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. At nakakasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, ngayon po ay araw ho ng Webes. Thursday po today, July 9, 2026. Ay, grabe naman. Thursday na po. Maulap po na Webes. Opo, ngayong araw mga ka-vibes. So, sa lahat po ng mga paalis pa lang ng kanilang mga bahay, naku, make sure nyo po na kayo po ay may daladalang payong para naman po pag inabot po tayo ng ulan ay hindi naman tayo ganoon mababasa. Pero syempre mga ka-vibe, sa lahat po ng may mga pa-shoutout at may kung baka may gusto kayo dyang patiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede nyo pong i-text sa atin pong text line number 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes, ang ating Facebook page, ha, huwag niyong kalimutan, GV99.9FM. At sa ating mga ka-vibes, ha, makikisuyo na rin ako sa inyo, pa-like at follow na rin ng ating Facebook page. At kung ikaw ay pababa na ng inyong jeep na sinasakyan, pababa na ikaw ng Batrasco, o ikaw ay paalis na ng inyong bahay pero wala kang radyo, o hindi mo naman pwedeng dali-dalihin ng iyong radyo kung saan ka man magpunta, huwag kang mag-alala kasi nga mga ka-vibes, ang atin pong online live streaming. Basta po ikaw ay may cellphone, may gadget, may internet connection, ay makakakonek ka na, makakapakinig ka na sa ating programa. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Kaya binabati ko na po ng isang magandang morning po and happy Thursday po lahat ng mga nakikinig simula kanina pa pong umaga. Maraming salamat po. Pero syempre mga ka-vibes, no, ngayong araw ng Webes, alam ko medyo masakit na ang inyong mga likod, masakit na ang inyong mga mata, ang inyong mga ulo, may nararamdaman na kayong mga sakit-sakit sa kasukasuan dahil nga nasa ika-apat na araw na ho tayo ng Linggo na tayo po ay nagtatrabaho at pumapasok sa eskwelahan. Medyo pagod na, no, pero okay lang yan. Oo, lumaban tayo sa buhay. At saka, isa po sa pampawala po ng stress ay ang pakikinig po syempre dito sa ating programa, pati na rin mga ka-vibes sa pakikinig ng magagandang tugtugin po dito sa ating istasyon. Pero wait lang, binabati ko muna ng isang magandang morning ang aking parents na sa kasalukuyan po ay naglilinis ng aming bahay. Ewan ko bakit sila nagja-general cleaning today. Thank you so much po at sana po ay masarap ang ating tanghali. Pero syempre binabati ko din ang aking sister. Hello sis, mag-apply ka lang dyan. Charing, na-pressure na siya. Pero hindi, maraming salamat ha. At ngayon pa lang ay sinasamahan nyo na ako. At syempre hanggang alauna po tayo ng hapon ngayong araw magkakasama-sama. Mga ka-vibes, oy, abangan nyo na kasi naka-live na si DJ Honey sa TikTok. I-search nyo lamang sa inyong mga TikTok account si DJ Honey at makikita nyo po doon. At syempre nag-good morning na po sa atin si Kuya Sep from Lipa City. At syempre sabi dito, pa-shoutout po kay Lola Chingay from Marikina. Salamat DJ. Thank you so much po. At syempre binabati na natin ang isang magandang morning si Lancy. Opo, pati na rin lahat ng mga nakikinig saan man kayong sulok ng mundo. Isang magandang morning and happy Thursday po sa inyong lahat. Pero syempre mga ka-vibes, hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga tugtugin. Ito muna si Jeremy Passion para sa Awiting Lemonade. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB 99.9. Your good vibes.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Apo Hiking Society. Pumapatak ang ulan. Ako, mga ka-vibes. Alam niyo pa, may mga ilang lugar po ngayon ang inuulan dahil nga po sa epekto po ni Typhoon Inday. Opo, humina na bilang typhoon. Ito pong si Super Typhoon Inday. So, mga ka-vibes, dito po sa Batangas, no, kung maulan po dyan sa inyong mga lugar, may posibilidad po na ito po ay dahil po sa habagat. Yes, pati na rin po sa ibang lugar. So, sa ating mga ka-vibes, makulimlim, umaambon, maulan. Kapag talaga Batangan nyo, ang masarap gawin talaga ay ang maglomi. Pero welcome po muna sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey, na nag-encourage po sa inyo na kumain ng lomi ngayong araw. Pero kasi mga ka-vibes, ngayon nga pong maulan, ba? Diba? Masarap talagang humigop ng mainit na sabaw. Ba? Diba? Kumain ng lomi. Tapos yung mga ano dyan, yung mga may partner na, ba? Diba? May kayakapan sila tuwing malamig ang panahon. Pero kapag wala ka namang partner, eh di maglomi ka na lang. Oo. Pero mga ka-vibes, alam nyo po, ngayong araw, dahil nga medyo makulimlim, medyo maulan, masarap po nga magmuni-muni, no? Yung tipong bubuksan mo lang yung radyo mo, lalaksan mo yung radyo mo, di ba? Kasabay ng pagpatak ng ulan, yung nakabukas na radyo, tapos nakasilip ka lang sa bintana. Sarap! Sarap magmuni-muni! O, wag muna kayong matulog. Samahan niyo po ako sa aking programa hanggang alauna po ng hapon. Pero mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey ngayon, ang tanong-tanong-tanong ay noong estudyante ka. O, dahil nga Thursday today, alalahanin natin ang nakaraan, ang nakalipas. Noong estudyante ka, ano ang paborito mong gawin sa bahay kapag maulan at walang pasok? Ay, nakakamiss yun. Alam niyo kasi noon, oo, naka-service kasi kami, oo. Alam mo, ang sarap sa feeling kapag halimbawa ay yung aming service, opo, ibababa na kami sa school, tapos sasabihin po nung guard na walang pasok. Yung tipong late nang nag-announce ang LGU na walang pasok. Ay, ang sarap talaga sa feeling. Yung tipong yung baon mo, oo, yung binalot. Yung binalot mo, kakainin mo na lang sa bahay habang nanonood ng TV. Tapos, isa sa masaya pa, yung syempre, di ba, may pera ka na baon, iipunin mo na yon pang bukas. Wala, nakakamiss tuloy maging estudyante. Kaya kung may estudyante dyan, o nasa bakasyon na estudyante na nakikinig ngayon, ako, i-enjoy nyo po yung buhay nyo bilang estudyante. Once na kayo ay mag-graduate, magtrabaho na, iba na yung feeling, mamimiss at mamimiss nyo po talaga ang buhay bilang estudyante po. So, mga ka-vibes, again, ang ating tanong of the day, noong estudyante ka, ano ang paborito mong gawin sa bahay kapag maulan at walang pasok? Padala po ang inyong mga kasagutan sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At kung ikaw naman ay nasa Batrasco o nasa pampublikong sasakyan o kahit nasa pribadong sasakyan, ikaw ay nagda-drive at gusto mo pa rin makinig ng ating programa, huwag ka mag-alala. Basta po ikaw ay may gadget, may cellphone, may internet connection, makakapakinig ka pa rin sa pamamagitan ng ating online live streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Huwag niyong kalimutan na mayroon din po tayo doong live chat. Pwedeng-pwede kayo doon mag-iwan ho ng inyong mga pagbati at messages. Pero mga ka-vibes, habang iniitay ko ang inyong mga kasagutan, nako, mamaya muli ako magbabalik. Pero syempre, again, iniitay ni DJ Honey ang inyong mga answers, ang inyong mga kwento, ang inyong mga pagbati ngayong araw. Pero paalala muli, Hindi porkat umalis ka ng iyong bahay na hindi maulan, ay hindi ka na magdadala ng payong. Okay? May chance pa rin po na ulanin tayo, no? So, magdala ka na ng payong. Oo, para ready ka at iwas na rin sa sakit. Okay? Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programa. Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Naka-radyo ka pa ba?
0: Iba, pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorpenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama nyo kami.
10: Dahil ang GV99.9
4: ay nasa online na.
10: At syempre, mas pinasaya pa.
4: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
11: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
12: O pumunta sa gv999.live
13: para sa good vibes na walang humpay.
14: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
13: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Ten in the morning. 10 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Magandang morning po mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig. Dito lamang po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Bing, bing. At siyempre naman po, no, napapakinggan at nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Bing, bing. Na nagmamagandang morning na po sa inyong lahat ha. At happy, happy Thursday po. Maulang Webes po, makulimlim na Webes po sa inyong lahat. Nako, shout out sa lahat po ng ating mga nagtatrabaho po, no, na kailangan lumabas ng kanika na lang mga bahay o kailangan talagang sa kalagitnaan ho ng kalsada. Opo, shout out po sa inyong lahat at huwag niyong kalimutan na kayo po ay magdala ng mga kapote ninyo. Okay, at syempre isa rin ho sa mabisang gawin mga ka-vibes ay mag-take po tayo ng vitamins at kumain po ng healthy na mga pagkain para naman kapag ganitong pabago-bago ang panahon ay handang-handa po ang ating mga katawan, maiwasan po ang mga sakit. Ganun lang yun. Pero mga ka-vibes, konting update lamang po mula po sa PAGASA. Mayroon po silang inilabas na thunderstorm advisory. Expect po natin sa susunod po na 2 oras ay uulanin po or expect po natin ng moderate to heavy rains po with lightning and strong winds ang mga lugar po sa Luzon kabilang po ang Batangas, buong Batangas at Cavite. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, ay tayo po ay mag-ready kung kayo po ay paalis ng inyong mga bahay, kayo po ay magko-commute, o di kaya naman po ay may gagawin ho kayo ngayong araw sa labas ng inyong mga tahanan, magdala po tayo ng payong, ng kapote, o ng kahit anong panangga po natin sa ulan. Again, maghanap na rin po tayo ng mga rutang dadaanan if ever po na lumakas po itong ulan. Ay alamin natin yung mga kalsada po na nagbabaha mga ka-vibes para maiwasan po natin ang mga abarya sa ating mga sasakyan. At speaking of sasakyan mga ka-vibes, alam nyo ba kaninang umaga, no, habang ako po ay papasok dito sa trabaho, nakakaloka. Nakakalorka naman si kuyang ano, si kuyang driver ng truck. Naku naman. Paalala sa ating mga motorista, sa ating mga drivers, no, use proper signals mga ka-vibes, no, kung tayo po ay pakanan, edi mag-signal tayo ng right, pa-right, diba mga ka-vibes, at kung pakaliwa, di mag-signal tap po tayo ng, para magbigay po tayo mga ka-vibes ng warning sa mga sasakyan na nasa likod, nasa kaliwa o kanan natin, kasalubong, na tayo po ay patungong kanan o kaliwa. Kanina mga ka-vibes, no, Ako po ay nasa right lane, si Kuya ay nasa left. Dahil nga ang kanyang car na sinusundan ho ay tumigil at kakaliwa, edi kailangan niyang mag-turn right para siya po ay makausad. Naku, nakakalorki si Kuya talaga naman. Oh, talaga naman siya ay tuloy-tuloy talaga ng pagkanan kahit hindi siya nag-signal mga ka-vibes. Eh, siguro hindi niya ako nakita na ako po ay papasok. Opo. Nako, munti ka na talaga. O, lumabas talaga yung ano. Napindot talaga si ano, si angry, ano talaga, si DJ Honey talaga. Naging ano, naging angry mode si DJ Honey. Pero, well mga ka-vibes, again, kung tayo po ay mainit ang ulo sa kalsada, marami pong mga, sabihin na natin talagang kamoto drivers talaga dyan, ay iwasan na ho natin ng pakikipag-away ho sa kakalsadaan. At syempre no, paalala rin sa ating mga drivers no, maging matalino naman po tayo sa pagmamaneho. Nakakalorky lang kasi, 'di ba? Hindi naman kasi ang iniisip lang natin ay yung ganda ng sasakyan, 'di ba? Hindi naman yung tipong makakagasgas ka lang naman, 'di ba? Yung safety po ng bawat isang ating iniisip, pati na rin po yung abala. O po yung abala talaga na mananakaw sa ating mga oras mga ka-vibes, imbis na nilalaan po natin yun sa ibang mga bagay. So again, sa lahat ng mga nakikinig ho ngayon ng mga drivers, paalala lamang po ha, gumamit ho ng proper signals. Huwag agad basta-basta lilipat ng linya hanggat hindi po kayo nagpa-proper signal mga ka-vibes. Okay? Okay lang po mreno. Basta kayo po ay safe. Makaka-aksidente kasi eh. Pero well mga ka-vibes, isa po itong paalala talaga na yun nga, maging kalmado lang po tayo sa kalsada. Hindi, wala namang perfect na driver, di ba? Kumbaga, kapag may nagkamali, di pagpasansyahan. Oo, wag agad-agad susugod. Oo, wag ganon. May mga kilala akong ganyan, nanunugod, binababaan pa ng bintana, kung ano-ano pa mga gagawin, may mga hand gestures pa. Eh, hindi ho yun nakakatulong. Dagdag ano ho pa yun? Dagdag fuel po doon sa naglalayab. Nagliliyab na apoy ng inyo ho nga alitan ho ng mga drivers. So, yung ating mga drivers dyan, lalong-lalo na ha, yung mga pampublikong sasakyan ho na driver. Nako, alalahan ninyo rin po na kayo po ay may mga pasahero. Hindi lamang buhay mo nakasalalay dito, pati na rin po ang buhay ng mga nakasakay po sa inyong minamanehong sasakyan. Okay, mga ka-vibes, shoutout sa lahat ng mga drivers at pasahero na nakikinig sa mga oras na ito. Sana po kayo po ay may mga baong payong. Opo, kanina pa po ako nagpapaalala dito mga ka-vibes. Dahil hindi po talaga biro kasi 'di ba? Papasok ka ng trabaho, mababasa ka, o 'di ba? Papasok ka ng school o pauwi ka na ay mababasa ka. Diba? Napakahirap naman ng gayon. Pero mga ka-vibes, again ngayon mo makulimlim. Ay enjoy natin ito hong weather na ganito. Ang sarap hong makipagkwentuhan lamang kasama ang ating family, ang ating mga mahal sa buhay, and of course mga ka-vibes, mas masarap pong magsalo-salo kapag ganito po ang panahon. Kaya sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga kasagutan sa ating tanong of the day noong estudyante ka, ano ang paborito mong gawin sa bahay kapag maulan at walang pasok? Ang inyo pong mga kasagutan ay ipadala po sa ating text line number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page GV99.9FM. Ang ating online live streaming, yes, mamayagpag pa rin yan mga ka-vibes. Opo, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Iintayin ko ang inyong mga messages, ang inyong mga kasagutan, pati na rin po ang inyong mga pagbati ngayong araw. Pero mga ka-vibes, habang kayo po ay humihigop ng kape, nagluluto, nagwawalis, nagpupunas ang inyong mga bintana, ano pa ba, nagmamaneho, o di kaya nagbebenta dyan sa palengke. Nako, hello po. Binabati ko lahat ng mga nakikinig ngayong morning, ngayong oras na ito. Muli ang inyo pong napapakinggan ay ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey sa programa po nating Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Pero for now, magbalik, tugtugan muna tayo. Okay, mga kababs, magbabalik mamaya lamang si DJ Honey. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV 99.9.
9: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka na mag-alala dahil handa na pong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located po at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Muli ito po sa DJ Honey, dito lamang po sa GV 99.9, your good vibes.

Vibes, 4 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:04 in the morning ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre nakakasama nyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, alam nyo naliloka ako sa ating weather. Ano, makulimlim, tapos biglang sisilip si Haring Araw, tapos biglang kukulimlim. Diba, hindi mo na maintindihan ang moody ng ating weather tulad na lamang ng iyong partner. Nako! Paano ba maging moody ang inyong mga partner? O paano ba suyuin ang inyong mga jowa, ang inyong mga boyfriend, girlfriend, ang inyong mga asawa kapag sila po ay moody? Nako, talagang ang mga kababaihan o kalalakihan talaga namang ang hirap ispilingin ng kanilang mga nararamdaman. Pero alam nyo, konting lambing laang naman. Oo, sila po ay bibigay na rin. Yes. Pero mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey today, hindi about tungkol sa lambing. Apo, hindi po ito tungkol sa lambing, pero ang tanong niya noong estudyante ka, ano ang paborito mong gawin sa bahay kapag maulan at walang pasok? Yung tipong suspendido ang klase dahil nga po sa sama ng panahon. Pero alam nyo, naalala ko kapag noong ako po ay nag-aaral pa sa elementarya. Grabe naman sa elementarya. Opo, usually kasi, lalong-lalo na kapag walang bagyo, yung tipong habagat lamang po ang nagpapaulan sa lugar namin. Ay, sa maulan ho na araw, may pasok. Kasi syempre, walang bagyo, walang announcement na walang nakataas po na signal number emerut. Oo. Di kami nasa school kahit maulan, mga ka-vibes. Pero kapag yung tipong nakapasok na ang estudyante, saka po magsususpend para po sa kinabukasan. Eh, yung kinabukasan, wala naman ng ulan. Oo, yung tipong maaraw na. So, ang ginagawa namin talaga, wala, naglalaro kami doon sa aming harap. Ikaw na talaga naglalaro eh. Hindi, kumbaga inonood kami ng TV. Oo, doon sa meron pong channel dati na talaga namang favorite namin magkapatid po yung ano, yung mga lumang movie. Naku, nakakamiss talaga yung ganoong gawain. Pero kayo mga ka-vibes, ano ang inyong ginagawa or paborito nyo pong gawin kapag maulan at walang pasok? Ang inyo pong mga kasagutan, pwedeng-pwede nyo pong i-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At huwag nyo na rin hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. Pero for now, magbalik tugtugan muna tayo. 11:07 in the morning mga ka-vibes. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Muli, ito po si DJ Honey para po sa programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. Okay, okay, okay, okay, okay.

0: piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me.
1: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: GV99.9.
10: Alright, alright.

0: GV 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Parang yung boy. Di ba kaya ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
2: Ayaw ko naan.
3: Hala? Joke mo na yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
10: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
11: Ng umagang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV 99.9, your good vibes. At siyempre po, no, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako mga ka-vibes, sa mga hindi pa po nagpa-follow kay DJ Honey sa kanyang Facebook page, yes, i-search nyo lamang po sa inyong mga Facebook. I-type nyo po ang DJ Honey, yung H-O-N-E-Y. Para naman mga ka-vibes, no, tayo po ay mag-usap doon. Opo, hintayin nyo po mga updates po doon ni DJ Honey. Opo, so sa ating mga ka-vibes, again, at kung meron po ngayong nakikinig na may kakilala po kayong kumakanta or may banda or kahit sinong kilala nyo po na talented mga ka-vibes, no, pwedeng-pwede po sila mag-guest sa ating program para po ma-promote naman ang kanilang mga talento. So, pwede po kayong mag-text sa ating pong text line number 0926-0798-708 o di kaya naman mga ka-vibes ay mag-chat po sa ating Facebook page GV99.9 FM. At kung gusto nyo pong dumirekta agad kay DJ Honey, i-chat nyo po si DJ Honey sa kanyang Facebook page para po ma-schedule natin kayo. Kasi syempre mga ka-vibes, no, mahalaga na ang ating mga talento talaga ay ipinagmamalaki natin. Kaya dito sa ating program, hindi lamang po puro kwentuhan, puro tugtugan, syempre binibida din natin ang bawat talento po ng ating mga ka-vibes. Lalong-lalo na ang ating mga kabatang, opo. Ang ating mga batang genyo na very talented naman talaga. So abangan po ni DJ Honey ang inyo pong mga mensahe. Ganon! Pero mga ka-vibes, dahil nga 11 na po, 11:36 ng umaga, ang dapat po nating abangan mamaya sa ating segment na Buzz Talk ay si Alex Gonzaga, pinuri matapos mahinahong sagutin ang isang bastos na komento sa kanyang live selling. Catherine Bernardo, usap-usapan matapos ang bagong trailer ng kaniyang bagong series at ang mga viral na larawan niya sa isang mall kasama ang di umano'y boyfriend nito. At Bibi, gandang hari, ibinahagi ang kaniyang laban sa kalusugan at pangarap na maging filmmaker matapos magtapos bilang summa cum laude. Lahat po ng yan at marami pang iba, ihahatid natin yan sa Buzz Talk. Kaya huwag po kayong aalis. Huwag nyo pong ililipat ang inyong mga radyo. Siyempre dito lamang po yan sa Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Kasama po si DJ Honey. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes. Unahin na natin ngayong araw si Alex Gonzaga na muling pinahanga po ang maraming netizens dahil sa mahinahon niyang pagharap sa isang bastos na komento habang nagla-live selling. May netizen na nagtanong tungkol sa kaniyang pagbubuntis sa paraang nakakasakit, lalo na't alam ng marami ang pinagdaanan niyang miscarriage noon. Pero sa halip na patulan o magalit, kalmado niyang sinagot ang komento at sinabi na ang taong puno ng galit ay siya mismo ang higit na nangangailangan ng kapayapaan. Marami ang humanga sa kanyang composure at pagiging positibo sa gitna ng isang sensitibong sitwasyon. Samantala, usap-usapan din ang paglabas ng official trailer ng bagong seryeng pinagbibitahan po ni Catherine Bernardo, James Reed at Maha Salvador. Excited na ang fans sa kakaibang kwento at bagong tambalan. Naging laman din ng social media ang muling pagkakakita kay Catherine kasama po si Lucena Mayor Mark Alcala habang namimili. Gayunman, wala namang kumpirmasyon mula sa dalawa tungkol sa kanilang personal na relasyon. Kaya mas mainam pa ring igalang ang kanilang pribadong buhay at iwasan ang haka-haka. Mga ka-vibes, isa pang inspirasyon ang ibinahagi ni Bibi Gandang Hari matapos magtapos bilang summa cum laude sa kursong Entertainment Business Management sa Los Angeles Film School. Ibinahagi niyang pangarap niyang maging producer at filmmaker. Ikwinento rin niya ang naging hamon sa kaniyang kalusugan matapos siyang ma-diagnose ng cardiovascular condition sa Amerika. Ngunit dahil sa second opinion, pagbabago ng lifestyle, tamang pagkain at pagpapahinga, bumuti ang kanyang kondisyon at hindi na kinakailangang lagyan ng stent ang kaniyang puso. Isang magandang paalala kung gaano kahalaga ang pagpangangalaga sa kalusugan at paghingi ng tamang medical advice. Nagbahagi rin si Bibi ng kaniyang pananaw sa usapin ng panukalang pagbaba ng edad ng criminal responsibility. Ipinaliwanag niyang layunin umano ng panukala na ayon sa kaniyang kapatid na si Senator Robin Padilla ay magkaroon ng deterrent laban sa mga kabataang naaabusong gamitin ng matatanda sa paggawa ng krimen. Isa itong sensitibong issue na patuloy na pinag-uusapan kaya mahalagang pakinggan ang iba't ibang pananaw at hayaan ang tamang proseso at masusing pag-aaral ang maging gabay sa anumang magiging desisyon. Lesson of the day natin mga ka-vibes, hindi natin kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Ang respeto, pag-unawa at pagiging mahinahon ay mas malakas kesa sa galit. At pagdating sa mga sensitibong issue, personal man o pambansa, mas mahalaga ang tamang impormasyon, paggalang sa opinyon ng iba at bukas na pag-iisip kaysa sa mabilis na paghusga. Hanggang sa susunod na Buzz Talk mga ka-vibes, muli ito po si DJ Honey. Siyempre po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Twelve thirty-six ng hapon ang oras natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre nakakasama niyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako, sa ating mga ka-vibes, 12:36 na. So for sure, lahat po kayo ay nakapagtanghalian na o di kaya naman kasalukuyang kumakain o naka-break po ang ating mga manggagawa dyan, no? Yung ating po mga nagagawa ng mga bahay, usually kapag mga ganitong oras naka-break sila eh. Pero yun nga, magandang hapon na po sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga nakikinig simula kanina pang alas 9. Uy, thank you so much, ha? Pero syempre, batiin na muna natin lahat dito ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa ating tanong of the day. Noong estudyante ka, ano ang paborito mong gawin sa bahay kapag maulan at walang pasok? Sige, ako muna mauna mga ka-vibe. So, si DJ Honey, nung ako po ay estudyante, ano ba? Ang ginagawa ko kasi, syempre maulan yon o kapag walang ulan, kapag yung tipong nagpe-prepare pa lang, no, na pag pinaghahandaan natin itong sama ng panahon, ginagawa ko noon, naalala ko, kasi may helper kami before. So, nagpapaluto agad ako ng noodles. Tapos nanonood kami ng TV, tapos nagpapahilot ako ng paa. Diba? Very princess talaga si DJ Honey noong bata eh. Pero wala, nakakamiss lang kasi nga syempre noon, no, may tumutulong sa'yo sa mga gawaing bahay. Pero ngayon, ano ka na eh, malaki na ako eh. Sobrang laki ko na eh. Ibang laki na to eh. Hindi, kumbaga, iba na po ngayon yung responsibilidad ni DJ Honey. Pero yun nga, alam nyo, napaisip ako na noon, no, kapag konting ulan, may suspendido agad ng klase, walang pasok. Pero ngayon na ikaw ay nagtatrabaho, kahit bumagyo, kahit nagkakalasa na po ang mga bubong, nakutuloy pa rin po sa pagtatrabaho ang ating mga empleyado. Ganoon kalaki ang diferensya mga ka-vibes. Ang difference kapag ikaw po ay estudyante at biglang ikaw ay nag-transition na sa adulting stage. Kaya ikaw na nakikinig ngayon habang ikaw ay estudyante pa lang, ikaw ay alam mo yon, chill pa lang sa iyong buhay, naku, enjoy mo yan. Kasi once na ikaw po ay magtrabaho na, ibang responsibilidad na po ito. Okay? Oh, ito, magbasa muna tayo. Shoutout muna kay Jenny from Lipa City. Sabi niya, DJ Honey, ako po, diretso tulog ulit. Pagkagising, kain ng champurado, tapos balik sa kama habang nakikinig sa radyo. Oy, thank you so much, ha, Jenny from Lipa City. Uy, alam mo, hindi, dati ba, inaalala ko kung ako'y diretso tulog. Hindi, nilalasap ko talaga kasi usually, di ba, hindi naman na tayo naaabutan ng mga 7 a.m. sa bahay kasi nga maaga tayong pumapasok ng school. So, ako, sabi ko sa sarili ko, ay hindi muna ako tutulog. Enjoy ko muna yung ganitong oras na nandun ako sa aming living room. Ganun. Kasi nga, bibihira ako magstay sa bahay ng ganong oras kasi nga may pasok po tayo. Pero yun nga, sabi pa dito ni Mark from Tanawan City, sabi niya nanonood po ako ng cartoons noon habang umiinom ng mainit na gatas. Ibang saya kapag may ulan at walang assignment. Si Sheila naman ng Rosario, ang paborito ko talaga ay tumulong kay mama magluto ng sopas o lugaw. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin kapag maulan. Oh, hello Sheila. Sana masyaran mo naman ako ng sopas or lugaw. Sana mapatikim mo naman ako niyan. Parang nakakagutom na sa mga oras na ito, no? Puro pagkain yung mga binabanggit nyo. Oh, last na sa ating listahan. Sabi niya noon, hinihintay namin humina ang ulan para makalabas at maglaro sa baha. Pero ngayon, syempre, hindi na natin i-recommend yan. Safety first. June from Ibaan. We thank you so much po, June. At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Ibaan, sa San Jose, Sabawan, Batangas City, Santo Tomas, Rosario, Tanawan, Lipa. Lahat na po ng mga lugar din sa Batangas at lahat ng mga nakikinig ngayong oras. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Wow, mga ka-vibes, no? Kanina ay share ko naman sa inyo yung aking mga ginagawa noong, ito nga, kapag walang pasok. Pero yun nga, mga ka-vibes, no? Iba talaga yung saya kapag ano, maulan yung araw, no? Iba yung feeling talaga, no? Lalong-lalo na noong estudyante pa tayo. May tulog, may sopas, may TV, may radyo, at higit sa lahat, may oras kasama ang ating family. Diba, nakakamiss lang yung mga ganung bagay, no? Yung chill-chill lang tayo. Ay, naku. Parang tomorrow, wala naman. Ba, mga ka-vibes, 12:41 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre sa ating programa, ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Pure Good Vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang bago sumapit ang alauna ng hapon. Naku, kayo gay, ano gang mga ginagawaan nyo na? Kasi nga po, makulimlim. Baka kaya yung mga nasa kama nyo na, matutulog, huwag ganun. Baka ma-high blood. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga nasa last push na po tayo ng ating programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan, ito pa rin si DJ Honey na inyo pong napapakinggan. Nako, ngayon pong malamig ang... Malamig ba? Parang mainit pa rin eh, kahit makulimlim kasi nga walang ulan. Pero, well, mga ka-vibes, ngayong araw po, ngayong araw ng Webes, though tomorrow ay Friday na, chill-chill na po muli tayo after ng Friday, eh meron pa tayo isang araw na kailangan harapin sa buong linggo. Kaya sipag-sipagi pa. Opo, tuloy ang bangi, mga ka-vibes. Oo, tuloy ang ating pagbabangi, tuloy ang ating pagpasok dahil kailangan natin talagang kumita ng pera, lalong-lalo na sa ekonomiya natin ngayon, mga ka-vibes, no? Para syempre, may mailagay sa malita, ang mga maglalagay sa malita. Oo, para naman syempre, may makulimbat. Oo, well, tama na nga. Oo, pero maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. para po sa ating programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Laging tandaan mga vibes, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey para sa programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Happy Thursday mga ka-vibes! Bye-bye!

0: GV 99.9, your good vibes. Nakakasama nyo pa rin the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Anyway, mga kabibs, so kamusta kayo? No? Maulang hapon sa inyo. Ay, maulang tanghali pala, no, mga kabibs. Eh, kamusta, nakapag-lunch na ba ang lahat? No? Sana all nakapag-lunch na. Eh, maraming salamat sa nagbigay ng lunch sa akin kanina. Yan lang. Eh, maraming salamat sa nagpabaon sa akin. No? Eh, alam mo na kung sino ka. Napakasarap na, ano, na giniling. Yun, ang sarap. Sarap ng luto. But anyway, no, mga kabibs, dahil nasa programa kayo na The Best Request, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Eh? Kasi minsan, ay ano kasi mga ka-vibes eh, alam mo yun, paiba-iba yung mood ko rin eh minsan. Pag maulan, pag ano, pag maaraw, iba-iba yung mood natin eh. Tapos, alam mo ba dati, nung bata tayo mga ka-vibes, parang ano eh, yung mood natin parang excited tayo na, excited na excited tayong tumanda, no? Feeling natin kapag ano, alam mo yun, pag adult na tayo, pwede ka na matulog kahit anong oras, bumili ng mga gusto mo, kumain ng ice cream bago mag-dinner, ha? Bago mag-dinner, after dinner. Tapos walang sisita sa'yo kasi dati sinisita tayo ng mga magulang natin kapag kumakain tayo ng ice cream. Kasi, hoy, kumakain ka na naman ng matamis, mananakit yung ngipin mo, ganito, ganyan, di ba? Parang ganun, no, mga kabayos yun. Tapos, pero ngayon, matanda na tayo, doon natin na-realize na, ano, hindi pala ganun kadali ang adulting. Ay, kung nga pala, ano nga pala yung tanong natin? Ang tanong natin for today is, anong bagay ang akala mo madali kapag matanda ka na? Oh, hindi pa ako matanda. Oh. Hindi pa ako, ano ha? Lolo. Batang-bata pa to. Ready to mingle. Uy, baka may mga awit. Nako, ayoko dyan.
1: Mahirap yun.
0: Okay, but anyway, no, mga kabibs, yun na nga, no, na-realize natin na hindi pala ganun kadali ang adulting. Yung mga dating inaasam natin na may kasama. Ngayon, yung dating mga inaasam natin, ngayon may kasama ng ano eh, responsibilidad. Kaya, ikaw ba, kabibs, anong bagay ang akala mong madali kapag matanda ka na? Siyempre, pwede mo share yan sa ating hotline na 0926-079-8708 or pwede ka mag-message sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming official website na GV999.live. Kung di mo makita yung website namin, ka-vibes, eh, pwede mo yan mahanap sa ating Facebook page. Nakapin yan dyan and nandun na yung link. Click mo lang yung link and mababasa na ni Papa B yung mga live comments. But anyway, mga ka-vibes, eh, baliktugtugan muna tayo habang inatay natin ang inyong makakasagutan. No? Eh, baliktugtugan muna tayo. Here's Love on Top by Beyonce. I'll hear it, GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat pata. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ay, pisan-pisan.
9: Ah, pisan, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pa na yun?
12: DJ? Pasang request naman po.
13: Hello po. Pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
14: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
14: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
14: Request ka na!
16: Ay, ang sakit na ng likod ko. Matanda na ata ako. But anyway, no, mga vibes, you're currently listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Nakakasama niyo, syempre, the one and only Papa P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, no, mga kabayos. So, ano nga ba yung tanong ko ulit? Ano ang bagay na akala mo madali kapag matanda ka? Ito, sabi ni, ano, ni Texter 4831. Papa P, akala ko dati madali lang kumita ng pera. Ngayon, isang swipe lang ng ATM, ubos agad.
17: Aray ko
16: talaga, oh. 4831, maraming salamat sa text message mo. Pa-request naman po ng billionaire ni na Travis McCoy featuring Bruno Mars. Okay, we will play that song later, no? 4831. And ito pa, sabi ni Texter 7604. Feeling ko noon, Papa P, ang saya mag-grocery kasi ngayon, presyo muna bago ilagay sa cart. Ano daw? Ngayon, presyo muna bago ilagay sa cart. Ah, okay, nag-gets ko na. O, tinitingnan muna natin yung presyo bago ilagay sa cart. Siyempre, nagbabudget tayo ng maayos, no? 7604. Maraming salamat din sa pag-text, no? Pa-request daw ng Price Tag by Jesse J. Sige, we will play that song later, no, kabayos. And isa sa mga pinakamalaking expectation natin noon ay ang magkaroon, yan nga, sabi ng mga texter natin, no, kanina, ay magkaroon ng sariling pera. Akala natin, kapag may trabaho na tayo, araw-araw shopping, food trip, hindi natin alam na bago pala dumating ang sweldo, nakapila ang bills, renta, internet, tubig at kuryente, at kung ano-ano pang luho mo sa buhay. Yan. Kaya minsan, alam nyo yun, mga vibes, kapag tumatanda ka na, yun nga, marami tayong responsibilidad sa buhay. Tapos, kaya minsan, isang araw lang yung sweldo. Tapos, Next month na ulit yung reunion. Aray ko talaga, no? Tapos lagot ka sa mama mo pag di ka nakabayad ng kuryente. Ito pa may pabol. Sabi ni 8246, no? Papa P, noon gusto ko maging independent. Ngayon, miss ko na may nagtatanong kung kumain na ba ako. Oh, kasi matanda ka na, ganun. Eh, pa-request naman po ng You'll Be Safe Here by River Maya. Okay, sige. We will play that song right next na, no? 8246. Maraming salamat sa pag-text, no? And ang pinakamabilis maubos, no? Alam nyo, mga ka-vibes, eh. Hindi battery, kundi sweldo ngayon, tumatanda ka na. Ba't nga ganun? Ang bilis maubos ng sweldo natin kung ano-ano kasi pinagbibili natin, eh. Tapos minsan, ang takaw-takaw mo pa. Ang lakas mo kumain kasi syempre, nagkukonsume tayo ng energy sa trabaho. So, alam mo yun, mas maraming energy, mas maraming pagkain yung kailangan natin. No? But for now, mga ka-vibes, eh, play na natin yung request ni 8246 na You'll Be Safe. Isa rin to sa mga pinaka-favorite kong song ni Rico Blanco. No? Oh, syempre, ano pang patumpik-tumpik pa, no? All here at GV99.9. Your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ
2: Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: You're still listening to the most influential good vibes radio station. This is GV99.9, your good vibes. Nakakasama niyo pa rin, syempre, the one and only Papa B sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. Yan o, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, mga ka-vibes. And sa mga bagong kakatunin lang, ang pinag-uusapan natin kanina ay anong bagay ang akala mo madali kapag matanda? O si Papa P naman yung tatanong ninyo, no? Papa P, anong bagay ang akala mo madali kapag ngayong umidad ka na, no? Tumanda ka na, no? Para sa akin, mga ka-vibes, ang akala ko noon na madali, magda-drive, no? Ng kahit anong sasakyan. Nakakabagot pala, no, mga ka-vibes? Dati akala ko ang cool-cool, eh. Kasi, alam mo yun, nagda-drive ka ng sasakyan, drive ka ng motor, ang angas mo din lang, wow, nagda-drive ka pala ng ganyan, parang ganun yung factor, no, sa ibang tao. But ngayon na-realize ko, nakakabagot pala siya, no, mga ka-vibes, lalo na kung yung paulit-ulit mo siyang ginagawa, tapos utusan ka ng mga relatives mo. Ganun yung mga relatives sa atin, eh, yung pag marunong tayo mag-drive, sige, mag-drive mo, mga nga tayo sa ganito, sa ganyan, nakakapagod, no, mga ka-vibes. Tapos ikaw pa yung nakataasa mag-drive sa malayo. Nakapagod sa akin yung adult stage. Balik tayo sa kanina, no, mga ka-vibes. Kaya tanong ko nga, no, anong bagay ang akala mo madali kapag matanda? Akala rin natin noon madali ang mag-desisyon. Pero ngayon tayo na ang namimili para sa sarili natin. Lalo na kung magkasakit man tayo, syempre tayo ng choice na ano, tayo ng mag-aalaga sa sarili natin, tayo ng bibili ng gamot, ganun. Tapos bawat decision natin may epekto, syempre. Like, kung kari ano eh, for example, sa bahay, anong kakainin, ganun, anong ulam. Minsan, ang tagal natin mag-isip ng ulam, di ba? Minsan, 30 minutos bago tayo makaisip. Adulting pala talaga yung pinakamahirap na ano eh, na multiple choice exam, no? As far dun sa estudyante tayo na may multiple choice exam. Ito, sabi ni ano, ni Texter 6418, no? Sabi niya, good afternoon, Papa P. Akala ko madali ang maglaba ngayon. Ang hirap pala, lalo na kapag tag-ulan. Ay, oo. Lalo na ngayon, no? Tag-ulan ngayon, mga ka-vibes. So, habang tila-tila pa, maglaba ka na. Tapos, isampay mo na. Tapos, sabi niya,

magkaroon ng bahay. Hindi ko alam na may maintenance pala. Ma-request naman po ng home by Michael Bublé. Yan. Oo nga, no? Akala ko din dati ganun eh. Kasi alam nyo mga kabay, nung bata ako, gusto ko lang, ano, umuwi, matulog, maglaro, ganun. Yung pala, kailangan mo maglinis. Ngayon, kailangan mo maglinis, maglaba, magluto. Lahat ikaw kilos eh. Ngayong adulting ka. Kasi syempre, ngayong adulting stage na tayo, hindi na tayo pwede umasa sa mga parents natin. Kasi parents natin, they were na before a lot of time, di ba? Ang dami na nilang pinagdaanan and ang dami na nilang naranasan sa buhay. So, magpahingin naman natin sila, no? Bigyan natin sila ng peace and relaxation kasi patanda na sila na patanda. Siyempre, kung tayo sumasakit sa likod, mas masakit yun sa kanila, no? And adulting naman, sa adulting naman, mga kabayos, tinuturuan tayo nito na, walang man, walang buhay, no? Kailangan mong matuto habang ginagawa mo ang mga bagay-bagay. Kung ikaw ba ka vibes nyo, anong bagay ang akala mong madali kapag matanda ka na? Pwede mo yan i-text sa ating hotline na 0926-079-8708 or pwede ka mag-message sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming official website na nakapin dyan sa aming Facebook page na GB999.live. No? Direkta na yan makapunta sa ating website, mga ka-vibes. And mababasa ni Papa P yung mga live comments nyo dyan o mga hinaing nyo sa buhay. No? Huwag kayo mahiya, mga ka-vibes. Mag-message lang kayo. But for now, mga ka-vibes, baliktugtugan muna tayo. No? Request ni 6418, texter 6418. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. No? Ito na ang With a Smile ng Razorhead. All here, GB 99.9. Your goodbye.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
6: Paregardeng! Paregardeng!
7: Ay, pareg Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
15: Ah, sakit ng tuhod ko. Nirarayo mo na ata ako. You're still listening to the most influential good vibes radio station. This is GB99.9. Your good vibes. Nakakasama nyo pa rin, syempre, the one and only Papa P sa programa The Best Request. Saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko, no? Sa mga bagong kaka-tune in pa lang, no? Ano nga pa yung pinag-uusapan natin kanina, no, mga ka-vibes? Ang tinatanong ko sa inyo, mga ka-vibes, anong bagay ang akala mong madali kapag matanda ka na? Ako, gaya ko kanina, sakit ng tuhod ko talaga kasi ang lamig ngayon, eh. Ang lamig ngayon dito sa Batangas, tapos makulimlim pa na ako. Yari ako nito pag-uwi, lamig, nakamotor pa naman ako. But anyway, no, mga ka-vibes, and ang isang akala pa natin noon, nung bata tayo na akala natin madali ngayon pagtanda natin eh madali lang maging independent, no? Pero hindi pala ibig sabihin ng ano, mga ka-vibes, eh yung pagiging independent ay kaya mo nang gawin lahat mag-isa, no? Minsan kailangan mo rin ng ano, ng kasama sa buhay gaya ng pamilya natin, ng kaibigan o taong mapagsasabihan kapag pagod na tayo. At syempre wala namang problema doon kahit pagod na tayo, no, mga ka-vibes, eh laban lang lagi, no? Lahat naman tayo napapagod, eh. Lahat tayo, nababurnout, ganyan, sa work, sa school, or sa kung saan-saan man, eh, normal yan kasi tao ka, no, ka-vibes. Ito, sabi ni, ano, ni Texter 2789. Papa B, magandang hapon sa'yo, no? Akala ko dati, madaling gumising ng maaga kapag may trabaho. Ngayon, hanggang 5 alarm, hanggang limang alarm pa bago ka lang magising. Ayo, danas na danas ko yan. 2789 na maraming salamat sa pag-text mo. Relate na relate ako dyan sa ganyan. No? Alam mo, minsan ganyan din ako eh. Na kapag ano, pag gumigising ako ng maaga, tapos pagod ako. Kunwari, kahapon, pagod ako, tapos matutulog na, tapos magising ko ng maaga. Hirap na hirap ako siguro mga tatlong alarm siguro bago ako magising. No? Pinapagalitan na ako ng nanay ko. Minsan, nanay ko na yung naging alarm. Yung bibig na ng nanay ko yung nag-alarm. Sabi ko, yung cellphone mo, ang ingay-ingay, natutulog pa kami. Parang ganun. And ito pa, sabi pala niya, ano, Papa Biba request naman ng Ayoko Tumanda. Oh, lahat tayo, ayoko tumanda. No? Sige, we'll play that song later, no? And ito pa, sabi ni 7341, texter 7341. No? Papa P, magandang hapon din sa'yo. Akala ko, masaya maging boss ng sarili kong buhay. Ang dami palang responsibilidad. Pa-request ng Hall of Fame. But skip. Okay, let's see. Well, let's see that song later, no? 7341. Oo nga, no? Akala ko din dati, masaya maging sariling boss, eh. Kasi nung bata ka, pangarap mo yan, eh. Yung ikaw na masusunod, yung may sarili ka ng decision sa buhay. Pero hindi pala, no, mga ka-vibes. Kasi nakakapagod din siya, no? Well, masaya naman na we grow up, no? Tapos marami tayong natutunan. Simula pagkabata tayo, syempre, binil din tayo ng mga parents dati. Well, masaya naman na nasa adulting stage na tayo, nasa legal age na tayo, tapos we do things na ano na gusto natin, na nakakapagpasaya sa akin. But syempre may times na nakapagod, alam mo yun. Nakapagod, tapos minsan kailangan natin ng tulong sa iba, no? Hindi naman kahihinan ang humingi ng tulong sa iba, no, mga kabes. Tandaan nyo yan. And lahat tayo may pagkakataong mapagod at nakakailangan din tayo syempre ng suporta from our friends, from our parents, from our relatives, no? And minsan yung pakikinig sa kanila, eh, malaking bagay yun, no, mga ka-vibes? Eh, ikaw ba ka-vibes, no? Eh, anong bagay ang akala mo madali kapag matanda ka na? Akala mo nung bata ka, madali, ganito, ganyan, di ba? Pero, di pala. Na, siyempre, kung may mga ganyan kang katanungan, no, mga ka-vibes, or kasagutan, eh, pwede mo nang i-text sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV 99.9 FM or sa aming official website na makikita mo na nakapin dyan sa aming Facebook page na GV 999.live. Ano pang nantay mo, mga ka-vibes? Huwag ka mahiya. Sa atin lang to, no? Safe niya kay Papa P mga confessions nyo, no? But anyway, no, play muna natin yung song ni 2789 na Ayokong Tumanda by Itchy Worms. All here at GV 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Ay, nakakaantok yung panahon, no, mga ka-vibes. Napakakulimlim. By the way, are you still listening to the most influential good vibes radio station? This is GV99.9. Your good vibes. Nakakasama nyo pa rin, syempre. Sino pa ba, no? The one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. No? Eh, balik tayo sa katanungan natin kanina, no, mga ka-vibes. Sa mga kaka-tune in pa lang at sa mga kakabukas pa lang ng radyo nila ngayong hapon, eh, ang tanong natin kanina, nung bata ka, anong bagay ang akala mong madali kapag matanda ka na, no, mga ka-vibes? Eh, maraming salamat sa mga nag-text kanina na sa ating hotline. Eh, nung bata ako, no, yun nga, sabi ko, ang sarap mag-drive dati, ganun. Ngayon, nananawa na ako. But anyway, no, mga ka-vibes, I think this is the last time that maririnig nyo ako. Last time, oh, ganun. Hindi, ngayong araw lang naman, no, mga ka-vibes. Pero bago ako magpaalam, ngayon, malinaw na sa atin, no. Simula nung bata tayo, mga ka-vibes, lahat tayo dumaan sa expectation versus reality. Wow! May ganun, ano yan? Arcel Yarn. Pero kahit mahirap ang adulting, no, mga ka-vibes, masaya pa rin naman ang adulting na marami tayong na-explore na bagay. Uy, na-explore mo. Eh, ba explore yan, ha? Ikaw talaga, porkitakulon. Then, just kidding lang, no, mga ka-vibes. Eh, yun, ha? Marami tayong na-explore. Marami rin itong magandang naituturo sa atin. Like, kuwari, pagtsatsaga, pagiging madiskarte. Tapos, syempre, ano, pagpapahalaga sa maliliit na bagay, no? Alam nyo yun, even small amount of money, no? Kailangan natin isave yan sa panahon ngayon, mga ka-vibes. Kasi, ngayong adulting, ha, napakamahal na ng bilihin, ang mahal ng bills, ang mahal ng tubig, ganyan. Ay, nai-stress. Hindi, no, enjoy lang natin ang journey natin, mga ka-vibes. Alam ko, ikaw na nakikinig ka, hindi ka hanggang dyan lang. Alam ko, darating yung time na maabot mo yung pangarap na gusto mo, no. Di man madali, siguradong may matututunan tayo sa bawat hakbang. Ito, sabi niya, no, may pahabol pa talaga, no, si 4906, sabi niya, Papa P, good afternoon. Akala ko madaling maging responsable. Ngayon gets ko na kung bakit pagod sina mama at papa noon. Oh, napakasakit naman ni 496. Oh, nag-gets ko rin ngayon, eh. Nang tumatanda ako. Tapos pa-request daw ng Superman. It's not easy. Oh, it's not easy talaga, no, nung may adulting. And shoutout pala kay Sir Jomar Gutierrez na lagi nakikinig sa atin, no. And sabi niya pa-request naman ng mapa by SB19. Sige, Sir Jomar Gutierrez. Ipi-play natin yan, yung maya-maya lamang. Eto pa, sabi ni 8613, no, paule. Akala ko dati masaya, masaya lang maging matanda. Masaya naman pala, basta may sapat na tulog at sweldo. Ay, oo, yun yung pinakamasarap, no? Sapat na tulog tsaka sweldo, yun talaga yung pinakagusto ko. Yung 8 hours na tulog, tapos pagising mo may sweldo. Chiching! Wow! No, tapos, ano, ano, nag-notice sa'yo, wow, you receive 40,000. Wow, 40,000? Ano ka, senador? But anyway, no, mga ka-webs, ang adulting nga, ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Siyempre, lahat tayo nakagkakamali, lahat tayo napapagod. Pero ang importante doon, mga ka-vibes, patuloy kang natututo, patuloy kang lumalaban, patuloy kang bumabangon, at marunong tumawa sa sarili mong mga sablay. No? Yun, tawanan mo ng mga sablay mong galawan. But anyway, no, mga ka-vibes, I just wanna say na maraming salamat sa mga nag-text sa atin at sa mga nag-song request. Maraming salamat sa pag-tune in at pagsama kay Papa P ngayong 1 to 3 PM. And bukas na bukas po ulit, sama-sama tayo sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. But for now, syempre mga ka-vibes, patuloy ka makinig dito lang sa the most influential good vibes radio station. This is GV99.9, your good vibes. And for our next song, ito request ni 4906 ang Superman. It's not easy. Banda, no?

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Bakit RidePwed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RidePwed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePwed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GB99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bombero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa ka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
4: Vibes! Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
1: Uy! Baka Kiko yan!
4: Baka Kiko Barako yan!
10: Kiko! Kiko!
1: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maraming salamat kay DJ Kiko Barako. Siya po yung ating kasama ngayon dyan. Thank you very much, Kiko! At sa mga kasamahan po natin dyan sa Central Luzon, sa magitan po ng 792 kHz DWGV AM naman ho, maraming salamat kay aking kaibigan si Clark Siko. Ano ho? At sa DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating programa. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. May po mag-isama sa isang oras na palatuntunan para ating pong pag-usapan ang mga bagay na mayroong kailangan po sa ating pagusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. Ano ho? Kahapon ay batiin ko nga pala yung aking mga kasamaan ho sa Rotary Club of Lipa South. At maraming salamat sa pagtitiwala na ako po ay maging ang tawag doon ay honorary member ng Rotary Club of Lipa South, ang pinakamalaking Rotary Club sa buong Southern Luzon. Ano? Nakapag-produce po na sila ng apat na governors. At kasama ko po kahapon ay si Lieutenant General Balauro, ang commanding ang commander ho ng Southern Luzon Command. Kami pong dalawa ay nakasama doon sa apat na naindak ho kagabi. So si Lieutenant General Balauro ho, aking classmate po sa GSC, ay kasama ko po kagabi. Okay. At kasama ko ngayon dito sa ating studio ang aking mga ipinagmamalaking mga kaibigan. Unahin ko lang si Florence. Florence Salmasan.
1: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig ng ating programa at naabot po ng ating signal dyan sa Batangas, Pampanga, sa Pilipinas at sa Metro Manila po. Isang mapagpalang hapon.
0: And Jarvis.
2: Magandang hapon po, General. Magandang hapon din sa iyo, Florence. And sa ating mga kababayan, what's up, Pilipinas? Yon. And kamusta po ang ating mga kababayan na pinaglalaroan ngayon, General, ng panahon, no? Minsan babagyo, biglang uulan.
0: Ang pinaka nakakatakot ngayon ay yung nangyaring pag

0: Yanig ho dyan sa Baguio City. Ngayong alas dos sa imedya ng hapon. Ngayong araw yan, umabot ng magnitude 4.5 at ito po ay naramdaman ho yung pagyanig ho dyan po sa lalawigan po ng Benguet, sa La Union at ilang bahagi po ng Pangasinan. Pero ang maganda dito sa inisyal na ulat, wala pang naiulat na malawakang pinsala o mga kung may nasawi, wala ho. So wala pang ulat habang patuloy po hong ginagawa ang assessment ho ng mga otoridad. At para po sa kalaman ng ating mga tagapagsubaybay, ang magnitude 4.5 Florence at saka Jarvis na lindol na tumama dyan sa Baguio City ay ituturing po na katamtamang lakas lang yan. Bagamat karaniwang hindi ito nagdudulot po ng malawakang pagkasira, maaari pa rin itong magdulot po ng pagyanig ng sapat upang makapinsala sa mga lumang gusali. Kaya dapat ini-inspeksyon yan, Florence, at saka Jarvis, yung mga lumang gusali na yan at mga istrukturang may kahinaan na, lalo na sa mga bulubundoking lugar po tulad ng Baguio at dyan po sa Benguet. Kasi pag nagkaroon ng lindol niyan, di ba dyan sa Baguio, pagpaakyat ka, landslide. Ang katotohanan ho, nararamdam po ang lindol hanggang sa La Union ho. At ilang bahagi po ng Pangasinan ay ito po yung mga kaibigan nagpapakita na ang enerhiyang inilabas po ng lindol ay umaabot po sa malawak na lugar. Gayunman, ang kawalan po ng agarang ulat ng malawakang pinsala ay isa pong positibong indikasyon na walang seryosong epekto ho sa infrastruktura, kaligtasan ng publiko sa unang pag-usuri. So, ipanalangin na lang natin, Jarvis, ha?
1: Yes, sir.
0: At saka, Flores, na walang pinsalang na idulot itong 4.5 na earthquake nito, magnitude earthquake dyan po sa Baguio City. Kasi alam nyo naman, yung Baguio ay natatandaan mo na may natrap dyan, di ba?
1: Wala pa ako noon, sa Florence ng 1991.
0: Yung asawa ni Ninong Kong, Senator Rocco, ay natrap. At yung mga classmate ko ng PMA na class 1990 ay sila yung involved doon sa rescue operations. 89 yun, di ba? 89?
2: Oo, yung mga
0: 90s. I-search mo, parang before 90 yan eh. Kasi nag-graduate yung mga, yung aking mga kasamahan sa PMA. Ako naman, OCSO, ay class 90. So, nangyari yun nung kadete pa sila eh.
2: 1990 po, umabot siya nila. Naumabot ng 7.7 or 7.8.
0: Mahalagang tandaan po na ang Pilipinas, mga kaibigan, ay matagpuan po sa Pacific Ring of Fire. Kaya't normal ho ang paglitaw ng mga lindol. Hindi rin po sinasabi, hindi rin po natin dapat isang tabi, no? Ang posibilidad ng mga aftershocks.
1: Yes, sir.
0: So yun ang babantay natin, kaya huwag tayong kampante. Kaya nararamat pa rin pong manatiling alerto ho ang mga residente at sundin po ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at ng mga eksperto. Ang pangyayaring ito, Jarvis, ay muling nagpapaalala sa kahalagan po ng earthquake preparedness. Tayo dito sa NAA, palagi tayo may preparation dito, may drills tayo dito, di ba, no? Yan ang pinagpapasalamat natin dito. Handa tayo palagi dito sa ating NAA. Pero dapat ito ay gawin din ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Oy, nakita ko na si Ma'am Divine. Pabatiin natin. Doktora Divine, ma'am. Magandang hapon, ho. Oy, wala pa si ma'am.
3: Yes, General, magandang hapon po. Kanina wala akong signal. Medyo na panik ako ng konti. Pumilipat ako na ibang location para makapasok po. Magandang hapon po sa lahat. Inyo dyan, mga kasama sa Up Pilipinas, especially to our main host, Brigadier General Jerry Zamudio, Captain Jarvis, at kay Ma'am Florence, at sa mga taga-ROTC po. This is Dr. Divine Reyes. Back to you, General.
0: Antabayan mga kaibigan ang mga inihandang balita ng aking mga kasamahan. Marami ho yan. Pero tiga-dalawa lang muna, Mama. Dalawa muna si Florence, dalawa si Jarvis, dalawa kay Ma'am Divine, and then babalik ulit tayo. Para para naman yung boses ay hindi para pares ang napapakinggan natin. Okay, parang nakikita ko ay handang-handa na si Florence sa mga balita na mayroong kailangan po sa edukasyon. Go ahead, Florence.
4: Ito ang pinakabagong ulat sa sektor ng edukasyon ngayong Hulyo 9, 2026. Diretsyong ban sa gadgets ipinapatupad na ng DepEd sa mga silid-aralan. Drills para sa active shooter at bomb threat inilunsad na rin ng Secretary Sonny Angara ngayong Biyernes. Sa kabila ng digital age, mahigpit na pinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng smartphones at mga gadgets sa oras ng klase sa lahat ng public schools sa bansa. Ayon sa DepEd Order No. 6, Series of 2026, o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment, hindi lang mga estudyante, pati mga guro at personnel ay bawal mag-social media, online games at vlogging habang may klase. Ang exception lang kung gagamitin ito sa academic purposes o kung may medical at kalamidad na emergency. Mismong si DepEd Chief Sonny Angara na rin ang nag-anunsyo na ilulunsad ngayong Biyernes, Hulyo 10, ang mga active shooter drills sa mga paaralan. Layon itong turuan ang mga bata kung paano tumugon kung may armadong pag-atake sa campus matapos ang nakalulumong insidenteng pamamaral sa Tacloban noong nakaraang mga buwan na kinasangkutan ng mga grade 9 students. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa PNP SWAT teams para labanan ang kumakalat na bomb threats. Samantala, sa kolehiyo, CHED nakapagtala ng record high na 2 punto sa 1 milyong estudyante sa Free Higher Education Program. Sa katapusan ng kanilang 32nd founding anniversary, ipinagmalaki ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang tagumpay ng reforma sa tertiary education. Umabot na sa 2 punto sa 1 milyong kabataan ang nakapag-aral ng libre sa kolehiyo ngayong academic year. Bukod dito, record high din ang tertiary education subsidy o TES na umabot sa higit 700,000 beneficiaries. Sa nursing sector, pinuri ng CHED ang Far Eastern University matapos itong gawing opisyal na Transnational Nursing Education Hub para sa Brunei Darussalam, isang patunay na ang Pilipinas ay nagiging global provider ng edukasyon. At dyan po muna ang balita sa sektor ng edukasyon. Babalik po ako mamaya para sa karagdagan.
0: Maraming salamat, Florence. At ngayon ho ay alamin po natin ang inisyal na inihanda ni Captain Jarvis Ong para po sa aviation, para po sa mga nakikinig natin, mga piloto ho ngayon, mga mekaniko, kayo po ang talagang pinaghanda ho ni Captain Jarvis dito sa kanyang mga balita. Go ahead, Jarvis.
1: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, magtungo naman tayo sa balitang lokal sa sektor ng aviation. Isang opisyal na investigasyon ang kasalukuyang isinasagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines at ng New NAIA Infrastructure Corporation matapos ang naganap na minor ground collision sa Ninoy Aquino International Airport. Nabatid na ang wingtip ng sumadsad na Saudia Flight SV-871 ay tumama sa tail section or rudder ng nakaparadang Philippine Airlines Airbus A320. Ligtas naman nakalabas ang lahat ng pasahero at crew ng Saudia Flight at walang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa pangkalatang tagapagbahala ng NNIC na si Sir Lito Alvarez, nananatiling normal ang operasyon ng paliparan habang sinusuri ang airside communications at movement records upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkakadikit ng dalawang eroplano. Samantala naman, mga kapatid, patuloy ang paglakas ng sektor ng air freight at logistics sa ating bansa. Ligtas nang nakalapag sa Clark International Airport ang pinalawak at bagong pinturang Boeing 737-400 freighter aircraft ng Skyway Airlines. Ang Philippine Air Cargo Carrier na ito ang naging kauna-unahang customer na gumamit ng pinakabagong aircraft painting facility ng FL Technics Indonesia sa Bali. Ang pagdaragdag ng modernong cargo jet na ito ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na maghatid ng mabilisang kargamento at e-commerce goods sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. At mga kapatid, yun po muna ang aking mga paunang balita. Back to you po, General.
5: Thank you very much.
0: At ngayon mga kaibigan, atin ang pong alamin ang mga latest na balita na mayroong kailangan po sa climate change, galing po sa science and technology, galing po sa agrikultura. Yan po ang mga balitang tinututukan po ni Doktora Divine Reyes. Doktora?
6: Thank you so much, General. At ngayon pong araw na ito, isa pa sa attached agency ng DOST ang aking nakuna ng ulat mula po sa FNRI o Food and Nutrition Research Institute. Ang FNRI ay naghahanda para sa pagdiriwang na 52 na food safety seminar na may temang Towards Sustainable Food and Nutrition for All Filipinos na gaganapin sa Hulyo 15 at 16, 2026. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng publiko at iba't ibang sektor hinggil sa nutrisyon at food safety sa bansa. Nagpapatuloy rin ang Food and Nutrition Research Institute sa pagsusulong ng mga programang nakabatay sa siyentipikong datos upang tugunan ang malnutrition at food insecurity sa Pilipinas. Kamakailan, pinaunahan nito ang 2026 National Nutrition Summit kung saan tinalakay ang mga makabagong hakbang para mapabuti ang kalusugan ng mga Pilipino. Kasabay nito, inilunsad ng pamahalaan ang pagpapalawak ng school-based feeding program upang mabawasan ang stunting at undernutrition sa mga batang mag-aaral. Ang programang ito ay inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng nutritional status ng mga bata sa buong bansa. Patuloy din ang pagpapatayo ng bagong DOST-FNRI Main Building Phase 2 na inaasahang magpapalawak pa sa kakayahan ng institusyon sa pananaliksik at pagbibigay ng serbisyong pangnutrisyon sa publiko. Samantala po, ang Philippine Carabao Center sa ilalim po ng Department of Agriculture ay patuloy na nagsusulong ng modernisasyon ng industriya ng kalabaw sa bansa. Kamakailan ay nakilahok ito sa isang agricultural expo upang ipakilala ang mga makabagong teknolohiya at oportunidad sa pamumuhunan sa Carabao farming. Inilunsad din ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center ang tatlong bagong manuals para sa mga magsasaka at livestock raisers sa ginanap na 6th National Carabao Conference. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aalaga ng kalabaw at mapataas ang produksyon ng gatas at karne. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang livestock industry at mapabuti ang kabuhayan ng mga entrepreneurs sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kasabay ng pagpapalawak ng school milk feeding program ng pamahalaan, inaasahang tataas din ang demand para sa lokal na gatas ng kalabaw na magbibigay ng mas malaking merkado para sa mga dairy farmers sa bansa. Ito po muna ang aking maiuulat. Mamaya po muli ako magbabalik tungkol po sa mga climate change update mula po sa PAGASA. Back to you, General. Para pong nakamute kayo, General. Hindi ko po naririnig.
0: Nakasi. Thank you very much, ma'am, sa report na yan. Ayan, si Doktora Divine. Reyes, meron din tayong balitang ROTC. Pero bago natin ibigay sa kanya ang mikropono ho, ay bigyan ko lang ho ng puwang itong balita tungkol sa agrikultura. Ito ay dagdag doon sa balita ni Ma'am Divine na isinsulong po ng Department of Agrarian Reform, katuwang po ang International Fund for Agricultural Development o yung tatawag pong IFAD, ang pagpapatupad po ng Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities. Ang tawag dito po yung VISTA Project. Isang 6 taong programa na nagkakahalaga po ng humigit kumulang 8 bilyong piso. Layunin po nitong mapataas ang kita ng mga magsasaka at lumikha po ng mas maraming trabaho sa kanayunan at palakasin po ang kakayahan ng mga komunidad na makibagay po sa epekto ng climate change. So, maganda ito. Ang kinakailangan dito, malaman natin kung ano yung mga programa, mga projects na mayroong kilaman po sa climate change. Ang sabay-sabay ho na pagpapatupad ng malawakang programang pang-agrikultura at ang paghahanda laban po sa epekto ng bagyo ay nagpapakita po ng dalawang mahalagang prioridad ng pamahalaan. Una, pangmatagalang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at agarang proteksyon sa produksyon ng pagkain. Kung matagumpay na may papatupad ho, mga kaibigan, itong proyekto nito na tinatawag na Vista, no, inaasahan nung tataas ang kita ng mga magsasaka, lalakas ang mga kooperatiba at magiging mas matatag ang mga komunidad laban po sa epekto ng climate change, no? Gayunpaman, ang nalalapit po na bagyo ay nagpapaalala na natiling malaking hamon po sa seguridad ng pagkain ang pabagubagong panahon. Kaya yan po ang ating paghahandaan. Kaya batiin ko nga pala yung ating mga kasamahan po sa Climate Change Task Force sa buong Pilipinas na sila po ay mga volunteer. Ano ho? Volunteer po sila. Pero talagang napakasigasig dahil kasama po natin si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission at ang nangunguna ho sa buong mga kumas. By the way, Jarvis, ha? Meron na tayong 18 RDs, regional directors.
1: Kompleto
0: na tayo. At saka meron tayong 21 commanders sa special commands. Yung special commands ho, ang namuno naman dyan ay si SDCOM Richard Gomez, isa hong inventor na kilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At doon naman ho, sa mga artists natin, ang dati pong iyas ng PNP 3-star general, si General, nabablanko ako ha, si General Grahida. Yun. Napakabait niya at napaka-low profile, pero ang taas ng kanyang pinag-aralan at naging mataas, nakapakataas ng kanyang posisyon sa ating PNP bago po siya nag-retire. 3-star general po yan, si General Grahida. At ngayon mga kaibigan, bago muna ikaw, alaman po na natin ang inihanda naman ni Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulaw, third class ng ROTC dito po sa NAAPT. Lieutenant?
5: So, salamat po General sa pagpresenta sa akin. Ito na nga po ang ating susunod na ROTC kaalaman, ang Republic Act Number 9163 or National Service Training Program or NSTP Act of 2001. Ang Republic Act of 9163 o mas kilala bilang National Service Training Program Act of 2001, ang batas na nagbigay ng malaking pagbabago sa pagpapatupad ng ROTC sa Pilipinas. Bago maipasa ang batas na ito, ang ROTC ay karaniwang sapilitan para sa maraming mag-aaral sa kolehiyo. Ngunit sa ilalim ng NSTP Act, binigyan ng estudyante ang tatlong pagpipilian upang matupad ang kanilang tungkulin sa pambansang serbisyo. Ang Reserve Officer Training Corps or ROTC, ang Civic Welfare Training Service o CWATS or CWTS, at ang Literary Training Service or LTS. Layunin ng batas na mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na magpaglingkod sa bansa ayon sa kanilang kakayahan at interes. Bagamat naging voluntaryo ang ROTC sa ilalim ng batas na ito, nananatili pa rin mahalagang papel ito sa paghubog ng mga kabataang may disiplina, pamumuno at pagmamahal sa bayan. Ang mga estudyanteng pumipili ng ROTC ay sumasailalim sa pagsasanay militar at leadership development na naghahanda sa kanila upang maging bahagi ng reserve force ng bansa. Ipinapakita ng Republic Act Number 9163 na maraming paraan upang maglingkod sa bayan, ngunit ang ROTC ay nanatiling isa sa pinakamahalagang programa para sa paghanda ng mamayang handang tumugon sa anumang banta o sa kunang maaring harapin ng Pilipinas. Yun lang po, General. Salamat po.
0: Hoy, thank you very much. Nakikinig pa lang ating pinsan, si Ramses. Ito po ay ang aming deputy, senior deputy commandant for stakeholder engagement sa mga interagency engagement namin. At siya po ay napakasipag. Talagang hindi mo mapigilan. Kahit na anong pigil mo ay hindi mo mapigilan. Talagang kanyang personal na titingnan, yung mga kasamahan po namin sa Climate Change Task Force. Kaya, Ma'am Ruth, maraming salamat. Ikaw ay isang hulog ng langit sa Climate Change Task Force. Palakpakan nga natin yan. Ano? Yan. Yung ating sa Bicol. Parang hanapin ko lang muna partner. Ano? Mayroong balita rito eh. Yung tungkol ho sa bagong schedule ho. Ang nakalagay dito ay Memorandum Number 6 to all municipal directors and staff climate change task force sa province ho ng Masbate ho. Ito ay galing kay Colonel Lucas Davalos Jr. Siya po ang provincial director. This is to inform everyone that the oath-taking ceremony of the climate change task force, which was postponed due to Typhoon Inday, will now proceed on July 18. Oy, 18 na pala. So we are pleased to announce that our key officials and guests of honor will also be able to attend. Number one dyan ang aming ipinagmamalaki at ginagalang na si Commissioner Albert De La Cruz. Ako ho, huwag nyo na nga asahan pupunta kasi nagkataon ho na mayroong kaming darating na bagong eroplano sa ACDI. Ano ho? So ako po bilang in charge sa media, kinakailangan kong samahan yung aking mga kasamahan para sa coverage. At si Senior Deputy National Commandant General Ruth Rances ay kasama rin ho. So mauuna yun doon. At saka ang aking classmate or upper class na si Commodore Giovanni Bergantina. Yan po ay general po yan sa Philippine Coast Guard. Siya po ang tumatayong regional director ng Region 5 ng Climate Change Task Force. Congratulations. Ang balita ko dito ay pupunta ho ang ating governor dyan po sa Masbate. Ano ho? Gustuhin ko man sana makapunta, kaya lang ay nakatali po yung aking paa dito ho sa Metro Manila dahil po sa mga activity natin. At ngayon mga kaibigan, atin pong balikan ang natitira mga balita galing po kay Florence Salmasan. Florence?
4: At ito na po ang ating balita mula sa TESDA. TESDA graduates hinamon na tulungang makahanap agad ang trabaho matapos maitala ang 83% employment rate. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, napatunayang epektibo ang TechVoc training sa bansa dahil 8 sa bawat 10 graduates nila ay agad nakakuha ng trabaho. Dahil dito, nanawagan ng party-list representative na si Menchie Berno sa gobyerno na higit pang palakasin ang job placement support dahil mahigit na 6,000 scholars ang inasang magtatapos ngayong taon gamit ang 26 bilyong pisyong budget ng TESDA. At para sa reforma sa edukasyon, EDCOM 2 pinuna ang DepEd dahil sa kakulangan ng support staff sa mga mag-aaral na may special needs. Inalerto ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang departamento matapos mapansin na 4 sa 10 operational guidelines para sa Inclusive Education Law or ORA 11650 ang nanatiling nakabinbino, hindi pa naipatupad, 16 na buwan matapos ilabas ang IRR nito. Ayon kay House Committee Chairman Romulo, diretsyong isinama o mame-mainstream ang mga bata na may disabilities sa regular classrooms nang walang assistance proper, support, staff, mula sa paaralan na nagresulta ng grabing paghihirap para sa guro't mga bata. Sa kabilang banda, naglungsad naman ang EDCOM 2, kaagapay ang Caritas Philippines ng buksan ang kinabukasan literacy campaign upang magbahagi ng dekalidad na aklat sa mga batang edad 0 to 5 years old sa mga liblib na probinsya upang labanan ang stunting at learning crisis. At karagdagan sa balitang DepEd. Sa ilalim ng DepEd Order Number 6, Series of 2026, itinalaga ang bomb threats at bomb jokes bilang third-level offenses, pinakamataas na uri ng paglabag. Ang sinumang mag-aaral na mapatunayang gumawa nito, kahit pino lamang, ay papatawan ng non-readmission, nangangahulugang papayagan silang matapos ang kasalukuyang year, ngunit hindi na sila papayagang mag-enroll muli sa susunod na taon. Upang matuguran ang kakulangan sa silid-aralan sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, pinabilis ng DepEd ang pagpapatayo ng 8-78 modular classroom, semi-permanent at madaling i-assemble sa loob ng 4 hanggang 8 linggo. Karamihan sa mga ito ay tatayo sa Davao Region na naapektuhan ng lindol gamit ang nakalaang budget na 226.4 million. na itala ang pinakamataas na bilang ng benepisyaryo ng tertiary education subsidy na umabot sa 727,451 students, habang ang tulong-dunong program naman ay nakapagtala ng 309,004 na scholars. Inilunsad ng test ng CHED, ang bagong online portal tulad ng CHED Tanaw para sa real-time higher education data analytics at ECAV system upang mapabilis ang proseso ng mga scholarships at pag-verify ng academic credentials ng mga estudyante. At panghuli, ipinahayag ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang tagumpay ng Technical Vocational Education and Training sa bansa, kasabay ng panawagan ng mga mamabatas na higit pang palakasin ang tulong sa mga nakapagtapos. Batay sa pinakahuling study on the employment of TVET graduates, 83.34% o 8 sa 10 graduates ng TESDA ang agad na nakakahanap ng trabaho na may national certificate man sila o wala. Ngayong taon, target ng TESDA ang 600,000 scholars gamit ang kanilang 26 bilyong kabuuang budget kung saan 19 bilyon ay nakalaan lamang sa scholarship. At yan po ang balita sa edukasyon.
0: Maraming salamat, Florence, sa balitang yan. Uy, batiin ko ang aking kasamahan po sa BCBP. Ano ho, for that matter ho, lahat ng mga kapatid ko, mga ipinagmamalaki kong kapatid sa BCBP sa buong Pilipinas, kasama na po ang ating, especially ho, sa mga kasamahan ko pong BCBP sa Lipa South. Ang aking kapatid na si dating NCIP director ng director nga ng NCIP, si Brother Bert Almonte ho ay nakikinig sa ating palatuntunan. Brother, maraming salamat sa pagpatronize. Kung may time ka ay please join us in our program. Pinagpadala ko na yung ating link ano para pwede kang mag-join sa ating programa para sa mga latest na mga nangyayari sa ating community. Alam niyo mga kaibigan, napakahalaga yung advocacy ho ng ating BCBP. So kaya doon ho sa mga naiimbitahan na mag-join sa BCBP, mag-join ho kayo. Ang ganda ho nung ito ang kinakailangan. Ang napapanahon na panawagan, be honest even if others are not, cannot, and will not. Diba, no? Bringing Jesus Christ to the marketplace, winning the marketplace for Jesus Christ. Walang pagkakamali dyan eh. Napakasarap po kasi na ang nararamdaman mo ay malinis, ang nararamdaman mo ay genuine, di ba, no? So, pag yan ang pakiramdam mo, masaya ka. Kaya ang instrumento dyan, ang makakatulong sa inyo dyan, ay yung ating mga programang nakakabit sa BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Ipinagmamalaki ko talaga sila. Tunay kong ipinagmamalaki ang aking mga kasamahan sa BCBP. Okay. Bago natin puntahan si Ma'am Divine, mayroon pang natitirang balita dito si Captain Jarvis. Dalawa uli, Captain Jarvis. Kung isa o dalawa, okay lang yun. Ano?
7: Yes,
0: go ahead.
7: Sir. And nagbabalik ang ating balita naman sa international at agriculture. Inilabas ngayong linggo ng aircraft manufacturer na Airbus ang kanilang pinakabagong global market forecast sa 2026 to 2045. Ayon sa ulat, inaasahang lalago ng 3.9% taon-taon ang passenger traffic sa buong mundo, kung saan naabot sa 10 billion passengers ang lilipad taon-taon bago sumapit ang taong 2045. Ang paglagong ito ay pangunahing idinirekta ng mabilis na urbanisasyon at pagdami ng middle-class population sa rehiyon ng Asia-Pacific tulad ng India, Indonesia at Vietnam. Dahil dito, kinakailangan ng mundo ang higit 42,000 na bagong eroplano sa susunod na dalawang dekada upang palitan ang mga lumang eroplano na matugunan ang mataas na demand sa pagbabiyahe. At lumabas naman sa pinakabagong pandaigdig na ulat sa sektor na agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga regulasyon ng mga legal drone spraying policies at paglabas ng mga heavy payload agricultural drones, tulad ng mga bagong modelo na may kakayahang magbuhat ng 100 liters, mas mabilis at matumpak na nai-spray ng mga pataba at pestisidyo sa libo-libong ektarya ng pananim. Ang kombinasyon ng manned crop dusters at unmanned aerial systems ay nakakatulong upang mabawasan ang pag-aaksaya ng kemikal ng hanggang 30% habang pinoprotektahan ang kalusugan ng magsasaka sa lupain. At mga kapatid, magtungo na din tayo ng mabilisan sa ating aviation trivia of the day. Alam nyo ba kung bakit hindi lumilipad sa diretsyong linya ang eroplano kapag malayo ang biyahe? Ito ay ang tinatawag nating Coriolis Force. Ang Coriolis Force, mga kapatid, ay maliwanag na pagkurba ng galaw ng hangin at anumang bagay na lumilipad sa ibabaw ng lupa dulot ng pag-ikot ng ating planeta. Sa Hilagang Hemisphere or Northern Hemisphere, ang mga hangin at eroplano ay kumukurba pakanan, habang sa Timog naman or Southern Hemisphere naman ay pakaliwa. Dahil dito, kailangang kalkulahin ng mga piloto at flight dispatchers ang Coriolis Force sa kanilang flight navigation upang makuha ang pinakamabilis at pinakaligtas na ruta sa hangin. At mga kapatid, yun po muna ang ating Aviation Minute. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Jarvis. Nakompleto na. Bago natin ibigay ang mikropono kay Dr. Divine, akin muna hong basahin din itong magandang balita. Ito yung good news, di ba, no? Good news muna tayo.
8: Good governance.
0: Good governance. Mga kaibigan, ipinahayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa planong $5 billion US dollar na pamuhunan po ng Amazon Web Services sa Pilipinas sa loob po ng susunod na 15 taon. Ang pamuhunan ay pangunahing ilalaan po sa pagtatayo at pagpapalawak ng cloud infrastructure, data centers at iba pang digital services upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng bansa sa artificial intelligence, e-commerce, fintech at digital government. Inahasan din pong lilikha ito ng libo-libong direkta at hindi direktang trabaho, lalo po sa information technology, sa engineering, business process outsourcing at iba pang mga sektor. Ano ho? Samantala mga kaibigan, pinaba po ng National Monetary Fund or HAND ang inaasang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para po sa 2026. Ayon po sa IMF, ang pangunahing dahilan ay ang pagbagal po ng pandaigdigang ekonomiya, tumitinding geopolitical tensions at pagtaas ng presyo ng enerhiya dulot po ng sigalot po sa Middle East at ang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan. Ngayon pa man, natili pong kabilang ang Pilipinas sa mga ekonomiyang inaasahang magpapakita ng positibong paglago sa reyon. Good news, good news. Ano ho? At mga kaibigan, sa pagdiriwang po ng 2026 na GOCC Day, iniulat po ng pamahalaan na umabot po sa 145.17 billion pesos ang dividendo, yung dividend remittances ng mga government-owned and controlled corporations, mas mataas ng 29% kumpara noong nakarang taon. Sa halagang ito mga kaibigan, mahigit na 140 billion pesos na ang naipasa sa national, ang naipasa ho, yung nairemit na ho, na ibigay na sa National Treasury na gagamitin upang punduhan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panglipunan. Yan, palakpakan po natin dyan sila. Alam niyo mga kaibigan, ito pong magkahalong positibo at mapaghamong balita na lumabas sa ekonomiyang sa araw na ito. Sa isang banda ho, ang planong $5 billion US dollar na pamuhunan po ng Amazon Web Services ay nagpapakita ho na lumalakas na kumpiyansa, yung confidence ho na mga dayuhang mamuhunan po sa digital economy sa Pilipinas. Maaari ito pong magdala ng mataas na kalidad ng trabaho, modernong teknolohiya, at mas mabilis na digital transformation ng bansa. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, ang pagbaba ng yung paglago na forecast ng IMF ay paalala na hindi hiwalay ang Pilipinas sa epekto ho ng mga pandaigdigang krisis. Ang mga kaguluhan sa ibang bansa, pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng pandaigdigang kalakalan ay maaari pong magpabagal sa paglago ng ekonomiya at pagpataas ng gastos ng mga mamimili. Samantalang ang pagtaas po ng dividend remittances ng mga GOCC ay isa hong positibong sinyalis na mas mahusay na pamahala ng mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan. No? Karagdagang kita ng gobyerno ay maaari pong makatulong sa pagupondoho ng mahalagang proyekto nang hindi kinakailangan mangutang ng higit. Sa kabuuan ng hamon ngayon ng pamahalaan ay tsakin po ang mga bagong pamuhunan at karagdagang kita ng gobyerno ay maisaling sa mas maraming trabaho at mas mababang gastos sa pamumuhay at mas maratag na paglago ng ekonomiya sa kabila ng hindi tsak na sitwasyon ng pangdaigdigang ekonomiya. At mga kaibigan, tanggapin po natin ang karagdagan na ulat galing po kay Doktora Divine Reyes. Ma'am, go ahead po.
6: Yes po. Thank you, General. Climate change update mula po sa PAGASA. Ayon sa PAGASA na napiling aktibo ang El Nino sa Tropical Pacific at may higit na 60% posibilidad na lumakas pa ito at maging isang super El Nino bago matapos ang 2026. Nagbabala ang PAGASA na maaring magdulot ito ng mas matinding tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig, pagbaba ng produksyon ng agrikultura at pagtaas ng panganib ng mga wildfire sa ilang bahagi ng bansa. Sa inilabas na climate outlook para Hulyo hanggang Disyembre 2026, inaasahan ang mas mataas kaysa normal na temperatura sa maraming lugar sa Pilipinas at hindi pantay na distribusyon ng ulan dahil sa epekto ng El Nino. Patuloy namang hinihikayat ng PAGASA ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan na maghanda sa posibleng epekto ng climate change at ng lumalakas na El Nino sa mga susunod na buwan. Mula po naman sa isang ulat na interesado si ating main host, Brigadier General Jerry Zamudio, mula po ito sa update na aking pong kinalap mula sa Department of Energy. Ang Department of Energy ay naglabas ng pinakahuling oil monitor kahapon kasabay ng panibagong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Nihagdi ng Department of Energy na bumalik na sa normal ang operasyon ng mga power grid sa bansa matapos maresolba ang ilang issue sa supply ng kuryente sa Visayas itong mga nakaraang araw. Nagpalabas rin ang ahensya ng panibagong advisory kaugnay ng ikalimang Green Energy Auction o GEA-5 kabilang ang pansamantalang pagsuspinde ng ilang aktibidad abang nire-review ang mga patakaran at implementasyon nito. Bukod dito, pinatitibay ng Department of Energy ang paghahanda ng mga power distributor para sa posibleng paggamit ng nuclear energy sa hinaharap bilang bahagi ng pangmatagalang plano para sa energy security ng ating bansa. Update po doon sa aking unang naiulat mula sa Food and Nutrition Research Institute, tumataas ang obesity o wala sa ayos na pagtaba ng mga Pilipino, gayon din ng paglala ng malnutrition sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling survey ng DOST-FNRI, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may obesity kabilang ang mga kabataan at matatanda. Nagbabala ang ahensya na ang sobrang timbang ay nagpapataas ng panganib sa diabetes, hypertension at sakit sa puso. Iniulat din ng Food and Nutrition Research Institute na isa sa bawat 5 buntis na Pilipina ay nutritionally at risk. Maaari itong magdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis at makaapekto sa kalusugan ng sanggol. Dahil dito, pinalakas ng ahensya ang mga programa sa tamang nutrisyon at maternal health. Patuloy rin sinusulong ng DOST-FNRI ang paggamit ng datos mula sa National Nutrition Survey upang makabuo ng mga polisiya laban sa malnutrisyon at food insecurity sa bansa. Naging sentro rin ng talakayan ang sustainable food systems at mas malawak na akses sa masustansyang pagkain. Kasabay nito, nakatakda ang 52nd DOST FNRI Seminar Series na tatalakay sa Sustainable Food and Nutrition para sa lahat ng Pilipino at mga bagong pag-aaral sa dietary patterns ng mga mamamayan. Mula po naman sa update din po sa ating Philippine Carabao Center, pagpalakas ng industriya ng gatas at kalabaw. Patuloy ang Department of Agriculture sa pagpapalawak ng Carabao Dairy Industry sa pamamagitan ng Philippine Carabao Center. Sinusulong nito ang paggamit ng makabagong teknolohiya at pagsasanay para sa mga magsasaka at carapreneurs sa buong bansa. Nakikilahok din ang Philippine Carabao Center sa mga agricultural expo at technology fairs upang maipakita ang mga modernong pamamaraan sa pag-aalaga ng kalabaw at pagpataas ng produksyon ng gatas. Pinapalakas din ng pamahalaan ang dairy sector sa pamamagitan ng school milk feeding program na nagbibigay ng panibagong merkado para sa lokal na gatas ng kalabaw at karagdagang kita sa mga dairy farmers. Patuloy din sinasagawan ng Philippine Carabao Center ang mga seminar at knowledge sharing activities upang mas mapahusay ang kakayahan ng mga magsasaka at mapalawak ang industriya sa pag-aalaga ng kalabaw sa buong bansa. At ito nga pong tungkol sa iba'y pang paglakas ng El Nino, pinakikita ng mga climate model na may 69% posibilidad ng isang malakas na El Nino pagsapit ng Agosto hanggang Oktubre 2026 at higit sa 62% ang posibilidad ng very strong El Nino sa huling bahagi ng taon. Nagbabala ang pag-asa na maaring magdulot ito ng matinding tagtuyot, pagbaba ng produksyon ng agrikultura at kakulangan sa supply ng tubig. Kaya po patuloy po ang paghikayat ng pamahalaan sa mga sektor ng agrikultura at publiko na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig at paghahanda laban sa mga epekto ng ating climate change at El Nino. Ito po yung ating mga nakuhang dagdag na ulat, General, at mamaya po kung meron pa po tayong makukuhang mga karagdagang ulat, yan po yung ating sasampawid kung meron pa po tayong pagkakataon. Back to you, General.
0: Thank you very much. Maraming salamat, Doctora Divine. Alam mo doon sa nabanggit ni ma'am tungkol sa mga kalabaw at saka sa dairy, meron kaming magandang project dyan sa Climate Change Task Force. Kasama namin dito ang Renovare, kasi yung Renovare nga pala, para po doon sa mga nakikinig po natin, ay ang mga kasamahan po dyan ay mga taga BCBP. Si Brother Bert, si Brother Elmer, na napaka-passionate sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, yung mga waste na galing po sa gulay, galing po sa baka, galing po sa kalabaw, galing po sa baboy, at saka galing po sa poultry, Jarvis, at saka Florence, yan ay kinoconvert to energy. At mura lang eh. Ngayon, ang isa pang maganda rito, yung Climate Change Task Force, kasama po ang Renovare, ay merong project. Kasama po dito ang Climate Change Commission, yung opisina po ni Commissioner Albert de la Cruz, at yung ACDI, yung pinakamalaking kooperatiba sa buong bansa, ay mag-i-experimento doon sa kalabaw, sa baka Florence, kasi may more than 1,200 na baka dyan sa Batangas, sa Ibaan. Ngayon, yung waste nila, Florence, ay i-convert into energy. Pwede pala yon na yung dadan doon sa digestive chamber, yung biogas, at yung papasok lang yung isang makina, ang labas niyan, kuryente na. At napakalaking amount of electricity ang mapoproduce. Kaya dito, partner din dito ang DILG para siyang mag-distribute noong kuryente na magagaling doon sa 1,200 na baka, at tingin ko ay mas mura ang magiging halaga niyan, di ba, no? So yun yung sasabi natin dito, na ang kinakailangan lang talaga ay counting innovation, di ba, para madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka, especially yung mga nag-aalaga ng baka, di ba, no? Kasi siyempre ang baka lang naman diyan, ang kita mo diyan ay yung milk, di ba, at saka yung karne. So kung gusto mong dagdagan yung kita mo, yung mga waste niya, gawin mong kuryente ya. Kuryente yan, ano?
4: Yes, Jen, parang good alternative yan. Tsaka may nakita rin ako dati yung mga waste sa piggery. Since pwede silang makabuo ng parang gas, yung mga waste ng mga baboy, pwede siyang gawing gas dyan eh. Yung baga alternative.
0: Yun ang expertise ni Brother Elmer. Yung sa Renovare. I-type nyo ho yung Renovare. Ang may-ari po niyan ay ilan po sa mga kasamahan ko sa BCBP. Yan po ay mapagkakatiwalaan niyan. At ang ganda nung design nila eh. Kailan, nanghihinaya nga siya na itong ganito ay nauwi lang siya doon sa Parangkalan. Ang gusto niya, mas malalim. Ang gusto niya ay i-convert siya into kuryente. Electricity.
4: Yes, Jen. At least kahit pa paano, malilesen din yung babayarang bill and we have an alternative supply of energy. Kasi nga, gayong naranasan natin every summer po, di ba? Nagkakaroon ng rotational brownout. Lalo na po sa province ko ngayon. Sabi ko, rotational brownout. Di ko po talaga makalimutan nung last napunta ko somewhere in Visayas, sa Siquijor. Rotational po ang brownout, Jen. Bawat oras doon, sabi ko, may oras sila. Kasi nga, yung power grid daw whatsoever. So kung meron silang maisip na alternative, mas malaking tulong po yun. Hindi lang tayo magbe-base sa solar na na uso po ngayon.
0: Kaya alam mo to, Florence, sinasubject natin to sa research. Naghahanap lang tayo na isang state college or isang university na siya magsasagawa ng research. Formal research ito, Florence at saka Jarvis. Bakit? Para malaman natin kung ano yung proper at saka ano yung safe na engineering design nitong biogas na ito na i-convert mo into electricity. Kasi kung meron kang 1,200, alam mo ba sa Pilipinas, meron tayong 2.5 million na baka. At yung 2.5 million baka na yan, alam yan ng National Dairy Authority. So, alam natin kung ilan ang mga nakahawla dyan, kaya nagpapatulong tayo sa National Dairy Authority na mahanap kung nasaan itong mga baka na ito para maging kuryente yung mga waste nila. So dagdag, alam mo, aside doon sa kita sa kuryente, ano pang kuryente, no? Ang additional na kita pa dyan, yung masasave nila, yung credit nila sa carbon.
8: Carbon credit, sir.
0: Credit yan. So, ang bilihan yan is meron akong note yan eh. Sandali mo niya. Inahanap ko yan dito eh. Ito ay galing ito sa research. Kasi ako ang nagawa ng research na yan. Ito yung data, mga kaibigan. Yung hong isang baka ay nasa 256 to 500 liters of methane gas per day ang makukuha sa through digestive and manure decomposition. So 91 to 183 cubic meters of carbon ang kayang iproduce ng isang baka isang taon. Ngayon, ang presyo niyan ha,
8: yes, sir,
0: nasa mga $15 per metric ton of carbon. So hindi to alam ng mga kabayan natin Pilipino, kaya ini-educate natin,
8: yes,
0: na mayroong pera dyan sa pagkukonvert ho ng mga tae ng kalabaw, ng baka, ng anong pig? Yung baboy.
8: Baboy.
0: Yung poultry na yan. Poultry, i-convert manok, natin, yes, yan into energy para maging credit yan at pwede nating maibenta yung credit yan sa merkado.
8: Yes, sir. Lalo na sa yung mga first world countries na naghahanap ng pang-offset ng kanilang carbon emissions.
0: Tama. Kaya palakpakan po natin dyan ang ating Climate Change Task Force at ang Renovare at ang Climate Change Commission, ang opisina po pala ni Commissioner Albert de la Cruz. Kasi alam nyo, partner, Florence at saka Jarvis, kinakailangan, ma'am, baka matulungan nyo ko dito. 2030, ang demand natin, ang commitment natin dun sa Paris Agreement, kinakailangan 75% ng carbon ay dapat ma-reduce natin sa Pilipinas. So hindi pa natin masyadong napagpaplanuan yan. Mag-2030 na. Kaya importante ang Climate Change Task Force kasi tayo mag-create ng mataas na awareness dito. Diba? 2050, ano yung anong sinasabi sa 2050?
8: Net zero carbon emissions.
0: Oh. Pero hindi naman ibig sabihin yan na wala na tayong wala nang emission ng carbon.
8: Yes, sir.
0: Ang ibig sabihin noon, kung ikaw ay nagpo-produce ka, nag-generate ka ng 100 million metric tons of carbon,
8: ang
0: dapat
8: offset din is 100 million.
0: Ang sequestration, ang term dyan, sequestration.
8: Sequestration pala, sir. Yes.
0: Ang sequestration mo naman ay dapat 100 million din para net zero.
8: Yes,
0: di ba,
8: sir?
0: No? Ang sequestration, maraming paraan. Magtanim ka ng punong kahoy. Pwede kang gumamit ng solar
8: power.
0: Itong ginagawa natin, yung recommendation natin na tinatrap natin yung mga tae ng lahat ng mga
8: waste
0: hayop.
8: Waste to energy, sir.
0: Waste to energy yan.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: And welcome back to my program, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:19 in the evening, Philippine Standard Time. And how was your day going, mga ka-vibes? Kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Kayo ba ay nabasa ng ulan? Aww. Well, mga ka-vibes, kung kayo naman ay nabasaan ng ulan, siguraduhin po natin na tayo ay magwa-wash after maligo po tayo para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng sakit. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, mga ka-vibes, napakahirap naman talaga ang magkasakit. Anyways, mga ka-vibes, kaya nga pong maulan ang panahon, it's time na magpa-cute tayo sa ating mga crush. Dahil nga, jowang-jowa na tayong lahat, mga ka-vibes. Or, ikaw lang. Dahil yan po ang aming pag-uusapan for the night's program, paano ka nga ba magpa-cute? At kung meron naman kayong gustong sabihin kay DJ Robbie kasagutan tungkol sa aning pinag-uusapan for the night, ang inyong mga song request, o kaya naman na gusto niya lamang makipagkwentuhan kay DJ Robbie, maaari po yan. Maaari po kayong mag-message sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. And speaking of messages, mga ka-vibes, sasagutin na natin ang ating katanungan for tonight's program through your messages. So, ayon dito. Ayon kay 4821, sabi niya, ngingiti lang ako, baka sakaling effective. Hoy, alam niyo, mga ka-vibes, nakalimutan ko palang sabihin kanina, di ba? Napag-usapan po natin what are my preferences sa pagiging pagpapakyut sa mga crush natin. Pero alam nyo, iba rin talaga yung isang tao na maganda ang ngiti. Di ba? Imagine nyo yung crush nyo na maganda ang ngiti, may dimples, tapos may smiling eyes. Yung smiling eyes, kapag humingiti sila, parang yung mata rin nila humingiti. So yun yung very nakakahawang ngiti at yun talaga yung makakonsider natin na magandang ngiti. So I totally agree with you, 4821, na talaga namang one way or another din para makapagpa-cute at isa rin sa mga cute na hinahanap natin ay ang magandang ngiti. Okay, ayon naman dito kay 1734, sabi niya, nag-aayos ako ng buhok kahit wala namang gulo. Ay, alam yung pabebe. Diba, isa ka namang certified pabebe, ate. Oo, talaga naman. Pero parang subtle din naman yun na pagpapakyuta sa ating mga crush para mapansin din nila tayo. And ayon naman dito kay 3645, nagpapanggap akong kalmado kahit kabadong-kabado na. Alam nyo, kapag yung crush mo talaga, yung tao na titipuhan nyo is malapit sa atin at nakakaroon tayo ng conversation and interaction with them, hindi mawawala yung kaba. Kabadingan. Yung kaba sa ating dibdib. Deka ka-vibes. Kasi nga, di ba? Gusto natin magmukhang presentable sa kanila, gusto natin magmukhang maayos sa kanila, at iniisip natin kung ano nga ba ang kanilang perspektyon or kung anong kanilang iniisip tungkol sa atin. Kaya naman, sobra yung kaba, kabalingan na nararanasan natin. So anyways, at nga po ang ano pinag-uusapan, no, for tonight's program is paano ka nga ba magpapacute sa iyong crush. Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, ay maaari po kayo mag-iwan ng mensahe sa atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, mga ka-vibes, magbalik, tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Don't Call Me Up by Queen Mabel. Once again, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisan, bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun?
0: GV 99.9, your good vibes.
14: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
8: Papahuli ka pa ba?

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And we are back ulit, mga ka-vibes. You're currently listening pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And this is it, Pansit. Pagpapatuloy na po muna natin uli ang atin pong pinag-uusapan for the night's program. Paano ka nga ba magpa-cute kay crush? Wow. Mga ka-vibes, naisip po natin itong ating topic na ito para sa lahat ng ating mga single dyan. Shout out sa ating mga single ka-vibes. Long live sa inyo. Dahil panahon na po para itigil na ang inyong mga single era at panahon na rin para kayo mag-the moves. Nasa inyong mga crushes at ang inyong mga ina-admire sa buhay. Kaya naman, kanina nga po na pag-usapan natin ang ating mga gagawin kapag tayo ay nasa dating stage pa lamang. Paano ka naman kaya, mga vibes, magpapakute or nagpapakute sa iyo namang may ka-something na? Wow! Something wrong. Hindi. I mean, ka-situationship. Yung tipong parang kayo, pero hindi kaya. Pero meron kayong kasunduan na para lang tayo sa isa't isa. Anong level, mga ka-vibes? Well, para kay DJ Robbie, kung paano nga ba ako nagpa-cute before? Wait lang, let me think. And let me have a self-reflection kung paano nga ba si DJ Robbie nagpa-cute before. Well, hindi naman kasi ako very clingy na tao. First and foremost, ka-vibes, hindi ako very clingy na tao. Yung PDA for me is ang pagharot with respect. Ganun pa din, mga ka-vibes, diba? Harot responsibly tayo. Oo. Lalo na po sa public spaces natin. Oo, mga ka-vibes. And hindi rin ako yung tipo ng tao na kung saan pag nandiyan ang parents ko, yung mga magulang ko, is clingy ako sa aking jowa or ka-something, ka-situationship, dating stage. Hindi ako klaseng ng taong ganun. Pero I know some of you guys, ganun kayo. Hindi kayo na. Diba? Some other people, kaya nila na makipag-kiss sa kanilang mga karelasyon, ka-MU, ka-situationship, sa tapat or sa harap ng kanilang mga parents and kamag-anak. Pero si DJ Robbie, hindi ko po talaga. Actually, paglalabas kami before ng mga exes ko, ay para lang kami mag-tropa. Ganun na yun. Tapos nakakainis pa yung tawagan namin. Nakakainis pa yung amin. Yan, napapag-self-reflection na tuloy si DJ Robbie. Nainis din ako sa aming mga tawagan before. Parang looking back at it now, ang cringy pala. Alam niyo ba ang tawag namin sa isa't isa? Yam. Charot pa ako, DJ Yam. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng yam? You are mine. Nakakainis! Di ba ang cringy noon, ka-vibes? Pero that's one of the things na kailangan na natin kalimutan at mag-move on na sa buhay. Pero it always reminded me na kapag nakikita ko si DJ Yam, naalala ko yung ex ko, nakakabwise. So anyways, let's move on. So yun na nga, ano ba ang inyong mga ginagawa, mga kabayos, para makapagpa-cute sa inyong mga ka-relationship? Kaya ba ay nagbe-baby talk? Kasi some of the people I know, nagbe-baby talk sila. I-baby kasi number na yun. Ganong levels na mag-baby talk sa kanilang mga ka-relasyon. Well, hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya mag-baby talk sa aking ka-relasyon. At hindi ko rin kaya mag-baby talk sa aking mga ka-situationship. Pero sa mga people, ganun sila magpa-cute. And I respect that. I respect it. Depende rin naman kasi sa relasyon, mga ka-vibes. Eh, no, kung paano ka nga din naman pala makakapag-pacute. Eh, eto, mga ka-vibes, one thing pala para makapag-pacute kayo para sa inyong mga crush. Pero, bet, is very subtle lang. Is magkaroon kayo ng

kayo, alam nyo, effective yan. Bang sa akin personally, naging effective yan kasi yung mga exes ko, malayo pa lang, pag naamoy ko na yung amoy nila, ay, malapit na si ano. Diba? So effective yan. At talaga namang tumatak sa isipan ko yan, mga ka-vibes. And one thing for sure, very hygienic is cute. Oo, totoo yan, ka-vibes. And usapan naman, pagdating naman sa work, ka-vibes. Paano nga naman na ikaw nagpapakute in terms of profession, career, hindi naman sa workplace in general, pero sa profession and career. Welcome kayo si DJ Robby, inyong tatanungin. Dahil nga, nasa field tayo ng media. So, though hindi naman tayo lagi nakikita ng sampaya ng Pilipino, pero sometimes nakakaroon tayo ng field works. So, works. Wow! Saan lumalabas tayo dito sa Southern Luzon, diba, Laguna, Batangas, o kung saan man yan, ka-vibes. Tayo ay nakikisalamuha sa ating mga ka-vibes. At the same time, kumukuha tayo ng scoop o news about dyan sa mga kaganapan dito sa buong Southern Luzon. At nakikita din naman tayo ng mga ka-vibes natin. So, si DJ Robby, talaga namang lagi akong postura. Alam mo yun? Nainis nga din ako, eh. Parang it would talk me time para makapag- prepare, di ba? Mag-isip ka parang susutin mo, hindi pwede pa para-para lang yan. Tapos magpapinansya ka ba? Tapos mag-aayos ka ng sarili mo. Tapos pag naliligo ako, alam nyo, ka-vibes, sobrang tagal ko din talaga maligo. Oo. That's part of taking care of ourselves din, ka-vibes. And I think that's very cute na masyado kang nag-i-invest sa sarili mo. I think it's cute. Kasi nga naman, mga ka-vibes, investing on yourself, ibig sabihin, hindi ka malulugin. Oo, ganon. Kaya naman, I always take the time na makaligo, magpuskos, maghilod. Diba? Sometimes po mo. And I do work out right now. Tapos, lagi pa ako naglalakad pa uwi. Pero right now, parang hindi ko na magagawa kasi nga napakalakas ng ulan sa labas. So, yun. Ka-vibes. Diba? Taking care of yourself is an investment na kung saan hindi po kayo malulugi. And you think na kapag ikaw nagtatake care ng sarili mo, diba? Ibig sabihin nun, mas confident ka sa sarili mo, diba? You'll feel good about yourself. Diba? Oh, wow. Nakapag-gym ako. Oh, wow. Diba? Nag-skincare ako. Diba? So, you always feel good about yourself. You feel more confident about yourself. At pag ganun, mga ka-vibes, if how you can handle yourself is a sign of cuteness then. Kaya naman, if you carry yourself with poise, confidence, it's cute. Hey, DJ Robby. Hoy, ang dami niya ng takeaways kay DJ Robby. Parang masyado na akong pag-giveaway dito. Oo. Ay, talaga naman, para sa lahat ng mga gustong magpa-cute kay DJ Robby. Oo. Alam niyo na yung mga gagawin mo. Like, hello, ano ba yan? Oo, yun naman. So, yun na nga mga kapag-cute. Yan po ang pinag-uusapan for tonight's program. Paano ka nga ba magpapa-cute? And for your answers, mga ka-vibes, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GB99.9FM. And later on, in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo and sabay-sabay tayo mag-mourn at alalahanin dahil ngayong araw po, humanaw at the age of 75 years old, the one and only, the legendary Bonnie Tyler. Kaya naman mga ka-vibes, itong ating sunod na awitin ay para din sa kanya. This is Bonnie Tyler by Total Eclipse. Ay, baliktad. This is Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Once again, ako po si DJ Robby. Only here, GV99.9. Yo.

0: solo. That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: 30 years na tayo, mga ka-vibes!
10: 30 na tayo, mga ka-vibes!
11: 30 years na ang GV99.9.
12: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
10: GV99.9.

Tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 8:17 in the evening, Philippine Standard Time. Get my good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. And happy Wednesday evening po. May drama ula ng ating Wednesday evening. Pero sana happy pa rin kayo, mga ka-vibes. So, at ayun na po mga ula ng ating panahon. Sana naman kayo ay kumain na dahil napakasarap nga naman kumain kapag malamig at maulan ang panahon. At the same time, ang sarap kumain bilang mga Batanggenyo ay ang kumain ng isang napakainit na lomi. Napakasarap nga naman tumimos ng lomi ngayong malamig ang panahon, mga ka-vibes. Anyways, dahil nga po maulan ang ating panahon, for sure marami sa inyo ang nag-aabang kung meron nga ba silang pasok bukas. Yan. Yan talaga eh. Kaya naman sa ating mga chikiting dyan, narito po ang ilan sa mga lugar na kung saan nag-aabisyo na walang pasok bukas, July 10, 2026. Para po sa Batangas Province, wala pong pasok in both public and private institutions para sa mga lugar ng Batangas City, Calacas City, San Pascual, Batangas, Alitagtag, Batangas, San Jose, Batangas, Bawan, Batangas, Leon, Batangas, Rosario, Batangas, Calatagan, Batangas, San Juan, Batangas, San Luis, Lemery, Tingloy, Cuenca, Santa Teresita, at Taal. Para naman po sa Laguna Province, nag-abisyon na din po ng walang pasok on both public and private institutions, all levels din po sa San Pablo City, Laguna. At para naman po sa Cavite Province, nandiyan din po ang Noveleta, Alfonso, at Naica, Cavite. Kaya naman shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa binabanggit ko mga lugar. Oo, wala po kayong pasok bukas. And congratulations sa inyo. Anyways, mga ka-vibes, sa puntong ito ng ating programa ay panahon na po para isiwalat ang inyong mga hinanaing sa buhay, ang inyong mga reklamo sa buhay, ang inyong mga katanungan sa buhay. Dito po, sa Barkada Confessions. At ang aning unang Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating GB Center na si 972. Sabi niya, DJ Robbie, may tanong lang ako. Nababother ba ang wax technician if may magpapa-Brazilian o bikini wax tapos majitem ang singit? Grabe naman. Kasi sabi niya, gusto daw niya magpa-wax kaso ang problema, maitim ang kanyang singit. Like, maitim talaga. Nakaka-bother ba yon sa technician? Or if you are me, magpapa-wax ka din ba, DJ? Hu-hu-hu, please help me. Unang-una, hindi kita matutulungan sa pagpapapute ng singit mo. Kasi maitim din yung singit ko. Tsare! Okay, joke lang, maputi po ang singit ko. Ay, hindi mo lang maputi. Siguro, di ba ang maputi is white? So, hindi naman white yung singit ko. Masasabi kong beige. Pero kung ako naman din yung wax technician tapos maitim ang singit mo, hindi naman ako mababother. Oo, GB Center. Kasi unang-una, trabaho ko naman yon. At the same time, for sure, hindi lang naman din ikaw ang maitim na singit na nagpa-Brazilian sa kanya. Kaya huwag kang mababother. Oo, be proud. Pinaghirapan mo yan. Oo, kaya naman na 972, go na, magpa-Brazilian wax ka na, magpa-bikini wax ka na, at hayaan mo na ang isipin ng ibang tao. Kung yung lagi ko ngayon sinasabi sa inyo mga ka-vibes na yun, no, na huwag nyo na pong isipin ng ibang tao, huwag nyo na isipin ang sasabihin ng ibang tao, dahil dyan, nakakaroon tayo ng missed opportunity sa ating buhay, diba? Like you, kung iisipin mo pa rin ang iniisip ng wax technician na iyan, diba? Pag ikay na pa Brazilian wax, at hindi ka na magpapa-Brazilian, na-miss mo yung opportunity na ma-experience yung Brazilian na wax na iyan. Sana nagkaroon ka ng luxury and leverage na hindi na ikaw ang magwawax at magsha-shave ng iyong bubulism. At ayon naman dito, ang aming mga lamang GD sender para sa ating
Mercada Confession for tonight ay mula kay 267. Ay, taray, meron siyang sinet na ano, na resibo. May sinet siyang screenshot sa akin. Dahil sabi niya, nag-chat daw yung ex niya. Okay, papasahin ko yung conversation sa inyo dahil hindi niya naman din makikita. Sabi ng ex niya, happy birthday, sorry. Tapos sabi naman niya, wow, you remembered, thanks. Tapos sabi ng ex, always in my mind, enjoy your day, sabi. Tapos kanina, sabi niya, happy birthday. Tapos sabi ng ex, thank you. Tapos biglang nag-I love you atake. Nag-happy birthday lang, I love you na agad. Tapos sabi niya, DJ, saan galing ang confidence na yan? I didn't respond kasi ano naman ang sasabihin ko. Tapos makita ko, in-unfriend ako ngayon na para bang ako pa ang naka-offend sa kanya. Pinatawa mo ako ngayong araw, visit ka. And thank you so much na 267 sa iyong pag-share ng iyong experience for today, for tonight, dahil napasaya mo din ang araw ng ating mga ka-vibes at DJ Robbie. Oo. At alam niyo ba mga ka-vibes, kapag ex na, hayaan na yan, wag na mag-miss you. I love you. At nakatarik yung I love you, hindi ko kinaya. Oo. Ang sakit. So yun ang mga ka-vibes. Oo. Pag ex na, wag niyo na yung cater pa. At baka kasi isipin nyo din mga kabibs na mag-chat-chat yan sa inyo 1 a.m. 2 a.m. ba? Diba? Naman, oo. Hindi yun genuine na namimiss. Namimiss niya lang yung mga moments na nakasama nyo together. Namimiss niya yung moments hindi ikaw na tao ka. Anyways mga kabibs, yan nga bang ano mga Barkada Confessions for tonight. Kung kayo naman ay meron si sariling hinanaing sa buhay. Kung meron naman kayong sariling... Gusto nyo lang sabihin kay DJ Robbie, ay maaari nyo po yung isend sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account na GV99.9FM. At ito pa nga, speaking of pag-send ng mensahe, nagpapabari po ang Anika Vibes na si... Si Doll, sabi niya, DJ Robbie, pabati po sa lahat ng listeners natin dito sa San Jose, Batangas. Yan, shoutout po sa lahat ng ating mga listeners dyan sa San Jose, Batangas. And nare-request ko po ang awitin ng The Carpenters na I won't last a day without you. Okay, sure, I'll be... Oh, yan, nalagay ko na, oo. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang ating mga Barkada Confessions for tonight. At bukas pumali, ay abangan nyo ang ating mga pasabog na istorya at confessions ninyo dito po sa ating programa. At dahil nga, request ni Doll itong awiting I Won't Last a Day Without You by The Carpenters. Narito na po ang iyong request. Muli ako po si DJ Robby, only here GV 99.9. You're good.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bossing, bossing!
2: Oo!
1: Pahig ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga kavais, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
1: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Oras na sa Bongo Blue Ano Pilipinas, 8:38 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa oras na ito. Yeah. Sa ating team bahay, team lansangan, team online, Good vibes evening po sa ating lahat. At ngayon nga po is ang last push ng anong programa para sa gabing ito, ka-vibes. And I just wanted to say na sa nalapit pong mga oras na ito is magdala po kayo ng payong. Oo, magdala kayo ng payong, magdala kayo ng panangga sa ulan dahil nga po inaasahan po natin ang patuloy na pagsama ng panahon at makaramdam tayo ng panakanakang pag-ulan. Actually, kanina nga, nabanggit ko sa inyo na nag-abiso na ang ilang parte dito po sa Southern Luzon ng pagkawala po ng pasok sa ilang mga lugar. Kaya naman kung gusto nyo pong makita kung makakasama po ang inyong mga lugar para sa mawawalan po ng pasok bukas, July 10, 2026 ay maaari nyo pong bisitahin ang amin pong official Facebook page sa GB99.9 FM, at i-follow, i-like ang aming mga posts. At makikita nyo po din ang isa sa mga post namin, ang walang pasok para sa ating mga ka-vibes dito po sa Southern Luzon. Palakpakan po natin. At dyan na nga po nagtatapos mga ka-vibes ang ating pong programa para sa gabing ito. At dahil dyan, dahil nga po malapit na mag-alas 9 at panahon na para mag-relax, ngayon nga pong malamig at maulan ang panahon, ang aking bye-bye song ay ang The Day You Said Goodnight by Hail. Muli, ako po si DJ Robbie, saying goodnight only here at GB99.9. Your good vibes.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O
1: pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Check.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
0: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
0: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
0: This is DJ Rico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
0: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: GV 99.9. Your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
4: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
8: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: No.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Kiko Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 99.9, your good vibes.
1: Aye.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: I'm sexy and I know it.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV

0: Thank you, DJ.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV90.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama niyo kami.
7: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
7: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes.
10: Masaya dito.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!